This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics.
3: Gabutod-butod ang tiyan,
2: ug wala mahilisan,
3: Mag-Clinical Spore Biotics.
2: Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid na karangkada kay Mrs. Nang natilawan, Mag-Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
2: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
9: K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Tier 3 Bio!
3: Ano, 21? 70 plus na?
4: 70?
3: 72. Na-toy bahay din ito, lagong lumbo.
4: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
3: Bibiti ba yan? Okay naman. So, na-peranak na ito ay kidney. Na-peranak ko. Karoon, after mga bilas na ito, maintain ko lang.
4: D3Bio. Una
3: ka maintenance ka po sa kidney.
4: Hmm. Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga kayo? Makaingon ka nga, medyo ni arang imong...
3: Okay man, normal man.
4: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3Bio.
3: Kaya po kayo, naman po yung maintenance.
4: Kidney stone.
3: Kaya po yung mga rin.
4: So, okay na?
3: At ako yung mga po, buwan man. Eh, bago kayo na po, 2017, ang pampasosa ka lang, talik itong mga buwan.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitu, Dino, Junior. Kali pa si Bugyo ko pero nasa ko sa kabalan. 62. Mighty C o kining Distribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan. 1 feet. Dalang 2 hood. O 1 hood. Ngayon, para po doon na medyo kanta sa atong immunosis. Mighty C kay medyo atong dati pinakakong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo-alibyo gamay. Siguro po, kasi nung mga kawala.
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandito sa. So, paula ko po sa kulti on, mindas buhi po kita, mag-power tree yung takay, ang power tree yung morga na liyata ng kumung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna kung mingin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Care Gold Capsule.
1: Ako si Clara, 52 ang edad. Dali sa gugudrive kong gabi tungod kay sulawan gugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, di daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang Care Gold o Care Drops. O sa kabon na akong gagamit, og mindot guys siya. Magagad na po ang tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang Care Gold o Care Drops.
0: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro. Magpakonsulta

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Is this

0: bumso.
1: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotic. Ang fortified ka probiotic. Klinika Spore Biotic. Mabalik sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food

0: Ang pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Champion.

Look at that mama, she got it sticking in the camera.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kitoy Bayo!
3: Bayo nga po, Nay. Sa itong ngalan?
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Barangay 17. Kinasunugan man po, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Litribayo.
4: Litribayo.
3: Kaniya tuwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
4: Murag medyo naka-doon na diferensya nga. Murag na arang nagyod gamay.
3: Kaniya tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kanang antay ko ang Japon. Pero mas naigid pa nga madugangan ba og inom kay para nga kan pud ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas naay gud sila mamalit gud ana aron gud matistingan gud nila kay di man kakabaw na kung di ka matisting
3: bunya sa imong paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi ang wala sa tay
3: budget
4: usay budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapiktibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh.
5: Mas ba na?
4: Mas ba kayo?
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DTX ng may TC. Sa mga kapit o naging gugo. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang. Mahisat. Huwag mo kayo gibati pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyong usahay. Murag ma aking magkalipong.
3: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
6: Okay na. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
7: Hino, beba, elibera.
3: Bila imong edad?
7: 81.
3: Taga-asa ka?
7: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
7: Parang may tisid, Mitribayo, parang
3: DTX
7: 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
7: Ay, maayo man akong maayo man akong namatikdan kay maring araw-araw akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili nga pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
7: Maayo na.
3: Unsa man imong igaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
7: Oy, kamong naninaw karon. Pag-awat siya mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Moto, gisulayan ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pa.

0: K5 News FM Calripo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno ng

0: kaalaman ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

Mayong-mayong adlaw sa tanan labi na sa itong mga suking tagapamati ng itong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Ato japon kanyo sa Klinika de Alternativa Medicinal Wellness Center. Inyong gipon makaubanin yung alaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Wisini Naturopathy Dr. Luitin Chavez. Magiguban nga kaninyo alang sa pag-isgot-isgot dinhi sa kasayuran sa mayong panglawas. Inubanan sa itong mga produkto, labi na kitang itong mga epektibo ng mga produkto, Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sperbiotics, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Klinika Deo Fresh, DTX Beauty Soup ug uban pang nga mga produkto sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Nabanigod sa katong mga specific nga mga supplements nato din sa klinika, ha? Katong mga dunay problema sa pagpaminhod sila, mga tiil, kamot, pagpanasok-tusok. Doon natin mga vitamins ni Ana din ha magigsunan sa higalaan na to sa clinic, mga higala. Ang atong free health consultation nagapadayon sa Gyapon. Kung doon na mo yung mga results sa inyong laboratory, kung doon na mo yung results sa inyong ultrasound, mas labing maayo, dalaan ninyo din ha sa atong clinic, ha. Aron usab nga matagaan atong pagtagad o aron usab nga atong pangitan o pamaagi nga matambalan pinagis natural nga mga pagpanambal, mga higala. Dala ninyo yung mga laboratory result, dala ninyo yung mga ultrasound, uguban pa tanan-tanan nga mga results ninyo. Aron usab nga ato ang mapangitan og mga supplements nga angay ninyong imnon, mga higala, pinagis mga natural nga pamaagi. Pero anpon mo na mo din ha.

0: mga herbal tips, mga angay ng mga kaunon, o mga bawal kaunon maghiglan, labi na kung doon na kay taas ng blood sugar, doon na kay hypertension, doon na kay kidney problem, data din ha, no? Natay dietary guidelines maghiglan. Amo mong tudluan unsaon nga maubos ang imong creatinine, unsay angay nga likayan nga mga pagkaon. So kung gusto mo magpakonsulta, pa wellness consultation, na din na no sa ato ang Clinica de Alternativa Medicinal Wellness Center dinis Cagayan de Oro. Nata din na located sa may Agora Market City, din mismo sa may Barangay Lapusan. Before lang ta din sa kaning balinga sa glider o kaning mga nagaaling nga jeep paingog hasaan. Diya sa may likod nga bayan sa SSS ba? Tupad niya ng mga nagapamaligag itlog. Dako kayong karatula, Clinica de Alternativa Medicinal Wellness Center sa Hingoog City. Nata din na located sa may Doña Graciana Street Corner, Adelfa Street, Magiglan. Din na lang mismo sa may entrance nga bahin sa bus terminal. Okay, entrance man na diha. No, one way man na kaning Doña Graciana Street. Corner Adelfa Street diha ang ato ang clinic mga higala. Dako pong karatula diha, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaigalaan. Ang atong clinic or consultation schedule dinis Cagayan de Oro matag-adlaw Domingo, Lunes ug Martes. Domingo, Lunes ug Martes. Then every Wednesday nata din ha sa Hingoog City. Nagikan sa may alas 8 nga bahin sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Pero ayun na po mag kaning paalas 2 ha. Kaya muli naman po tag Cagayan de Oro anang before paalas 2 or alas 2. Mabtanta din ni hapit na ngit-ngit na ta makauli din sa Cagayan. Traffic pangadaan kayo. Muna nga ayun no mapalas dos o gadto. Sugikan sa buntag hang to alas 2 sa hapon nanatad din na sa Hingoog City makilan matag adlaw nga Miyerkules. Then every Thursday and Friday balik ta din sa Cagayan de Oro. Then tanan branches na to sirado matag adlaw nga Sabado mga higala. Tanan branches sa klinika ha sirado matag adlaw nga Sabado. Resume ta gikan Domingo hangtod sa Biyernes mga higala. Sige, text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925 o usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, inyong mga text din sa ito ang text hotline number kay ato ng tagaan o pagtagad unya sa dili pa nato tapusin ng itong programa. Then amping-amping ha sa gihapon sa pagpalit sa mga produkto na ito sa Clinica de Alternativa Medicinal Wellness Center. Laban na ka ng itong Clinica DTX sa 500 mga kaigalaan. Kaya nga naman, sa gihapon, no, paghihapon na maundang ang kaning mga naga baligya o kaning peke mga kaigalaan. Nga nung atong maingon nga peke, tungod kay ang ilahang DTX 500 is nakasulod na siya kaning butilya nga plastic. Oh, ang DTX 700 nga original nana mismo sa kaning box makigilaan or carton. Oh nya nakakapsule pud na ang tinuod nga DTX 500, ang kaning peke naka soft gel. Ang soft gel nga produkto sa Clinica de Alternativo kanang mao na ang titribayo. Pero kung soft gel gani nga DTX 700 nya sa butilya ninyo na palit, laban na gyud sa online pa ninyo na palit na pag-amping mo ana makigilan kay kana matawag na to og peke na siya mga higala. Sad to say ha, peke na ang kanang mga nakabutilya laban na gyud katong mga nakapalit og buy one take one, buy one take two. Daghan lagi kay naibog kay barato lagi unya buy one take one pa yun, buy one take two pa yun. So muna siyang pag-abot din sa clinic na to, Pila na kabuk ipang surrender diha, napamigi butang din na fake niya nga dito yung 700. Ang original is katong na karton mga higala. Bantay mo din na sa online ha, kay diha manggut kasagaran sa online. No, ang kaning daghan kayo gapamaligya nga peke nga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga higala. Okay, sige, text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Busbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pagkunta na kaya ito nang tubagan unya sa di pa natutapusan ng itong programa.
1: GTX 500 Health Alert. Health Alert. GTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try yung ko sa GTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa GTX. Kay super good siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko kay it happened to myself.
1: GTX 500. GTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Nahupong ang akong mga TL o mga kalakit. Ilin sa pagaduhang na po sa GTX 500. Akong gidouble dose o kakapsol sa buntag. Huwag sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang GTX 500.
1: GTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
5: Si Mr. Academia, sa una, di yun ko kauyon mga pi kay dili man good ko makatulog.
6: Pero pag inom na ko sa GTX Coffee Mix, hinanali kayo ang akong tulog.
5: Sa buntag o hapon pa ko mga pi.
1: GTX Coffee Mix.
5: GTX Coffee
1: Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay sisigami anong taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Tilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsige na lang yung kugluha-luha akong mata. Inya, nadunggan ako sa radyo nga dunay Mighty C alkaline vitamin C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom na wala nagyud ang perme nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga dunay Mighty C alkaline vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
1: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: GTX 500 Health Alert.
1: Health Alert.
0: Klinika GTX 500 makigilan ang usa sa makatabang sa atong panglawas, malikayan ang oxidative stress mga higala. Unsa man ang oxidative stress na halos everyday ninyo mabati din sa atong programa, isguta na to kaning oxidative stress mga higala. Kay kaning stress, no? Relevant na kayo ni karon. Ano sa unang panahon nga immune man ang mga tao sa stress? Pero kani karon magigilan kaning stress manggod mo ni siya hinungdan or ginatawag pagid siya og silent killer mga kaigala. Pero by the way, unsa man ang oxidative stress mga higala? Kaning oxidative stress day, it is an imbalance between sa production nato sa atong reactive oxygen species or kaning ginatawag nato ROS. O kung dili ma-detoxify ang kaning mga reactive oxygen species mga higalan, it will lead to cellular damage mga higala. Ma-damage ang atong cellula mga higalan, ha? Then kani siya nga imbalance, no, mo-contribute ni siya sa nagkaniyang mga balatian, apil na din na ang kaning cancer, heart disease, heart problem, mga guban pa nga mga balatian nga maoy hinungdan sa ato ang kabaton taogan nagkadaiyang mga sakit mga higala. Unsa mga causes niini? Dili na ta makalikay kay pollution, poor diet ug kaning dunay mga bisyo sama niini pagpanigarilyo ug guban pa. So ma-develop gid na siyang oxidative stress sa mga higala. Then kung muna siya permanente din ha sa itong lawas, according sa pagtuon, dali kayo maluya ang kining mga nagkakasinatig ingon ani nga balatian or adunay sobra nga oxidative stress sa lawas sa mga higala. 10 to 15% sa general population sa tibok kalibutan nakasinati og chronic fatigue or kaning kanunay nga pagpangluya makigilan. Usahay lahi man ang rason sa tong pagkaluya. Kung wa nagay tay kwarta, unsa man, luya na. Di na oxidative stress. Okay, wa day kwarta, no? Mapaganay pagsweldo. Nahurot na dayon. Kay nga naman, gipangbayad das mga utang. Wa pay sweldo. Ah, pero na unsa man, nagasto na. Ah? So samot gyapon oxidative stress gyapon ha, no? Kana siya. So dali kita maluya magkagalaan. So sumalabas mga pagtuon kaning chronic fatigue syndrome or kaning ginatawag og idiopathic chronic fatigue, adunay dako nga kalambigitan ang kaning oxidative stress mga higala. Kaya ganun man patyon man niya to mga good cells nga nasa tong lawas mga higala. Ito mga cellula ng mga healthy cells. Imbis nga kato ang ma-multiply mo daghan, ang ma-multiply ang kaning mga bad cells makigala. Or kaning ginatawag na to og cancer cells mga higala. That's why, ya, kaning oxidative stress, madigid na to ni patuyangan mga higalaan, no? Hindi man ta makalikay na ini. Kainaan naman eh, pollution, no? Kaning mga poor diet, kay halos tanan karon daghan na kayo mga instant foods, daghan na kayo kaning mga ginatawag na to og mga kani kaning pagkaon ba nga ready to eat. Sa una kay maghikay magdigamo gyud, no? Sa unang panahon maggulay gyud. Kung lula sa una mag duna na siya'y malunggay, dunay kamatis, dunay luya, dunay tanglad. Dahonan dayon niya og kaning aside sa malunggay napagi sa luyot. Abot man og sobras tinta nga kung lula, tinta. Karon mga say sinta si tinta daghan na gipangbati, no? Sa unang panahon baskog pa man, mo baklay pa, mo bike pa kung lulo, tinta na kapin, mo bike pa. Karon 30 pa lang gani daghan na kay gipangbati. Ay, sakit na kung kalawasan. Luya na, buntag pa lang gani. Alas 9 pa lang gani, buntag. Sa trabahoan, ang unsa na, nanguyab na. Okay nga naman, usahay, tungod aning chronic fatigue, mga higala. Okay nga naman, usahay, sa gabi eh, aptik man kayo. Matulog, imbis matulog og sayo, natulog og unsa. Natulog og kaning tagalas 12, alauna na sa kadlawon. Pag matas buntag, bugat kayo ang lawas. Apil na siya, mangluya itong mga nerves. No, mangluya itong mga nerves, makiglan. Aside sa oxidative stress, makiglan, ang nerves na ito, no, dili kay functionable. And that's why, kanyang mga kakaluya, natay available din po sa clinic na ito, nga pang nerves, nga supplement, makiglan, or vitamins para sa nerves na ito. Back to the topic ta, kanyang oxidative stress, makiglan. Ang matod pa sa mga pagtuon, ang mga sintomas nini, aside atong akong giingon nga chronic fatigue, memory loss, muscle pain, wrinkles, and decreased eyesight mga higala. So kana siya ha, usa sa mga hinungdan day ang kaning dali na ta makalimot. Mahingon na ta, habol na kayang akong atong utok. Usahay ako, mabiktima ko ano yung mga higala. Ay, mga pagkani pagbutang sa cellphone, nangita na kong cellphone, asa naman akong cellphone? Susi sa sakyanan, susi sa motor, naanagay butanganan, ay bitayanan dito sa balay. Nga kay pag-abot sa balay, kay di man ibitay dito, gikan gamit sa sakyanan, gikan gamit sa motor. Ala, kay Bulacan na, nangita na, asa naman eh. Kana day siya magkagalaan ha. Mga sintomas na siyang nagakasulod, no, ang oxidative stress din sa itong lawas mga higala. Muscle pain, kaning fatigue nga itong ginabati. Usahin ni anak, ang rason ni anak, kay kaning muscle pain man. Kung sa may mga prevention nga itong buhaton, aron dili ta maka acquired aning oxidative stress mga higala. So we must choose a balanced diet. regular exercise, avoid smoking mga higala. Laban ng katong mga dunay bisyo sa pagpanigarilyo. Balanced diet. Unsa man ang balanced diet? Usahay junk foods, usahay gulay. Choose to be healthy mga higala, kay karon panahon bawal magkasakit. Mahirap magkasakit. Mahal magkasakit mga higala. So, unsa man natong buhaton? Regular exercise, di lagi good tong exercise nga kaning rubo na gitag exercise. Walking at least 30 minutes to 1 hour sa isang adlaw. And then mga stretching, ana lang gud. Unay usahay wala nato, di ma stretch, muna fatigue kayo. Sayo pa lang ganis buntag, lami na kayo itulog, lami na kayo ihagok. So usahay mabiktima kita ana mga higala. Sige ha, take ta sa atong ang DTX 500. Aside sa pagbaton og proper diet, take ta sa atong DTX 500, kaya nga tong DTX 500 ay adunay super antioxidants nga kaya makapugong sa pagdagan sa mga free radicals nga mo hinungdan sa oxidative stress makigilan. Nga resulta sa pagkaluya nato sa atong panglawas og paglain sa atong mga ginapamati nato. So aron nga malikayan ang mga balatian, malikayan ang free radicals, malikayan ang oxidative stress, mag-maintain kita sa itong Clinica DTX sa 500 at least once a day mga kigilan. Kung gusto ka 2 times, walay problema. Kung gusto po kag 3 times, wala po di siya yung problema. Text atong text at line number 0985-034-2925.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako sa inyala na ito, ma? Ima,

0: Inggris.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Sakit mangihi. Pasin UTI na na. Maglinika. Spore Biote. Ang tunay good bacteria. Nga magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biote. Ang fortified ng probiotic. Clinica Spore Biote.
2: Mapalit sa iyong kasuking butika.
1: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio Health News.
5: Klinika D3 Bio magkikilan ang maka tabang aron nga malikyan ang mga balatian nga hinungdan bakterya o virus, fungal o uban pa. Aron nga maprotektahan kita sa tibok adlaw sa mga virus, bakterya, maintain kita sa itong Klinika D3 Bio magkikilan. Ang atong Klinika D3 Bio doon na siya medium chain triglycerides gikan sa extra or sa kining cold press extra virgin coconut oil mga kagilan. So kung nagamaintain ka og vitamin D3 din hinakas Klinika D3 Bio mga kagilan, kay asa man ka dito sa plain or kining sa duha, 2 in 1 or diha ra ka sa una sa usara. O di na gikas Klinika D3 Bio mga kagilan. Ang kanindot nini kay dili lang siya pang specialist sa mga bakterya, sa mga virus mga kagilan. Pati po ang cellula nato, itong mga good cells nato, mga healthy cells nato, iya po ng i-boost mga higala aron nga dili dali matakdan sa mga balatian, di tadali maluya mga higala. So Klinika D3 Bio ha, pag maintain na na, matagad lang. Parisa nato sa itong Mighty C. Ang atong Mighty C nga alkaline base nga vitamin C ang mo'y makapaboost sa atong immune system aron usab nga di ta dali maluya. Ang mga iron, dunay iron deficiency, mga taas ang uric acid, taas ang blood pressure, maintain ka mo sa ato ang Mighty C mga higala. Labo na gigato mga na-results sa laboratory nga baba ang sodium. So dinitas sa ato ang Mighty C magilan ng atong alkaline nga vitamin C mga higala. Then ang atong Klinika Spore Biotics complete ni siya ha. Aduna siya 80 billion CFU or aduna siya yung mga good daghan, good bacteria aron nga maprotektahan ta kanino matag D3 Bio pampatay sa mga bacteria, mga virus. Dinipunta sa Spore Biotics aron nga mahatagan og good bacteria ang atong panglawas. Importante na siya sa gut nato magkigalan ha. Gut health nato ang kaning Spore Biotics mga higala. Nindot ni siya sa katong mga dunay problema sa tiyan. Katong magpanghapdos ang tiyan, maghawang ang tiyan. Dunay mga problema sa UTI, dunay problema sa kaning pagpangihi, dunay problema sa kaning bato sa abdo. Makatabang ang atong Klinika Spore Biotics mga higala. Then ang atong mga kape, Klinika Detox Coffee Mix, Klinika Detox Premium Coffee o Prebio Coffee. Pili lang ka diha sa tulo, asa imuha mga kagilan. Kung di kay katasog sugar, diri ka sa Klinika DTX Coffee Mix. Pero kung spike na imong sugar, diabetic na ka, taas pa imong HbA1c, diri ka sa DTX Premium Coffee. Pero kung di raman kayo taas ang imuhang sugar, unya maghapdos ang imuhang tiyan, ano? Gipabawala na kagkape, diri ka sa Prebio Coffee mga higala. So kana, ha? Ato ang mga kape, ato na mo dira sa clinic na to. Oh, pumunta na ramo din sa ito ang mga attendant diha no, kung unsa ang maayong kape para ninyo. Extend Food Supplement for Men no, sa mga dunay problema kang manoy nga mo barog, mutindog. Extend Food Supplement for Men makilan. Now dili lang na siya pang enhance ha, kung dili pati po na siya sa ato ang panglawas nga kaning dalita maluya. Dalita mag imbis nga mag-inom tag energy drink, extend Food Supplement for Men ang atong imnon mga higala. Doon na tayong mga suki diha no sa atong clinic, mga driver sa taxi, rila o mga truck. Imbis nga mo inom slag energy drink, extend ang ilang imnon magigilan. Dili lang kay pang-enhance. No, kundi li, ma-enhance po ang atong kusog mga kigilan. Then Clinica Dew Fresh, sa katumang nagapangita o kaning natural nga roll-on, natay available nga Clinica Dew Fresh sa atong clinic mga higala. Then DTX Beauty Soap, ang ato ang sabon nga kung asa dili lang na siya Pampa Beauty ha. Nakip no sab sa mga dunay problema, skin allergies, skin problems, skin disease. Clinica DTX Beauty Soap ang makatabang niya na. Then kato mga uban pa mga balatian, muna pa tayo mga other food supplement nga specific niya sa to ang clinic makigilan ha. Kato mga nagapaminhod, nagapanusok-tusok ang ilang mga tiil, kamot, nagapanglabo ang mata tungod silang sugar. Muna tayo uban pa nga mga specific food supplement and vitamins din ha para ninyo makigilan. So ato lang mo, magpakonsulta din sa tong clinic every Sunday, Monday, Tuesday dirita sa Hingo sa Cagayan, then every Wednesday nata sa Hingo, then balik ta diri Webes og Bernes mga higala. Adiri natas pagtubag sa inyong mga pangutana. Tubag lang tag usa o duha ka buok. User number 6020, good day doc, unsay tambal sa UTI from Mambuaya CDO. Ay good morning no sa mga nagapamati nato diha sa Mambuaya sa CDO diha sa may uptown na bahin no. So ang maayo ni ini magkaglaan, number 1 gyud din ha, ikay gigas mga parat nga mga pagkaon. Iwasan gyud nimo. Then usually kung UTI gani, bacteria gyud na siya ang hinungdan. Bacteria gyud na siya ang hinungdan. So number 1 din ha, Clinica D3 Bio inom ka. Then Clinica Spore Biotics para sa good bacteria nga imong kinahanglan. Pero kung grabe na gyud gani imong UTI now, wa na gyud tay choice diha, kinahanglan na gyud ka magpa antibiotic. Pero kung kaning musuol-suol lang, inom na ka sa atong ditribayo. Kinahanglan no, patyo na nato daan, so wala pa sa di pa mo grabe ang gimuhang UTI. User number 3502. Good day doc, unsay maayo sa kining taas nga blood o kaning taas nga sugar o high blood food ko from Bulwa. Okay, so good morning no sa mga user or mga tigpaminaw nato din ha. So para sa imong sugar no, kung gusto ka atos clinic nato kay taganda kag cleansing program para sa sugar, then para sa high blood for the meantime pwede ka mainom mag DTX 500 ha. Then kung gusto gid ka magpa-cleansing ato sa atong clinic mga higala. Nawala na gigkinaigo nga panahon og oras dinhi sa atong programang Kasiran sa May Paglawas. Atong gapon kaninyo sa Clinic of the Alternative Medicine and Wellness Center. Wasbon ko kitakits ta dinhi sa atong clinic sa Cagayan de Oro Domingo, Lunes, Martes sa Hingog City, adlaw nga Miyerkules gikan alas 8 hangtod sa alas 2 sa hapon. Sa Webes Bernes balik ta dinhi sa Cagayan de Oro mga higala. Ina na lamang inyong alagad usa ka naturopathic practitioner Dr. Bisri Naturopathy, Doc Lewitin Chavez magaingon. Bayang Panglawas si palayon dili kini nato abusuhon.
1: Kining tulumanon hatud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics. Mabalik sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: Pampaganda ng Kunis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para kumalat, kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: P3 Bio!
3: Mayong hapon ay, sa tungalan.
4: Hapon, si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Ama ka nagpuyo?
4: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Bitribayo.
4: Bitribayo.
3: Kani atong wa pang gamit, unsa man imong nobserbaran sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang nagyud gamay.
3: Kani atong luya kay ka?
4: Adi man ni luya pod. Kana antay ko Japan pero mas naigid ba nga madugangan ba og inom kay para nga anpod ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japan mas naay gud sila mamalit gud ana arang gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na ko di ka matisting
3: bunya sa imong paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi wala sa tay
3: budget
4: sa budget mo na nga puan.
3: Pero nakita gini mong ka-pektibo.
4: Oo, oh, naminindot kayo eh.
5: Paspo na.
4: Paspo kayo na.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
2: DJX 500.
3: Hey, good morning. Unse kompleto ngala na to?
7: Ako si Jeanette Guillermo.
3: Pila edad?
7: 67 na karong February.
3: Sagasa man ka.
7: Nagkakaswagan.
3: Nay, unse mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong ipanggamit?
7: Gigamit na ko DTX 500. Detribayo o Mighty C.
3: Dugay na ka nagamit, aninay?
7: Two months na.
3: Sa imong paggamit, nay, kaniad to, sa may mga balatian niya, karong nagamit ka, sa may kaarangan sa mga palawas.
7: Nagamit ko, anay, kay katokong tiil nga sakit o kanang mulakaw ko.
3: Karong, nay?
7: Nawala na.
3: Sa imong pag... testimonya na yun, wala na sa K17. Usa may mong kaagahat sa mong atong suking tigpimnaw sa K5 News FM nga para mo gamit po sila?
7: Kung iagahat sa wala pa magagamit nga ilang sulayan paggamit din sa produkto sa klinika alternatibo kay may kausaban yun sa ilang gigbati sa ilang panglawas.
3: Nay, salamat kayo na. Good morning.
2: DJX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
8: Hino Beba Elibera.
3: Bila imong edad?
8: 81.
3: Taga-asa ka?
8: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
8: Parang Mighty C. Mitribayo. Panang
3: DTX
8: 500.
3: Nganong naggamit man ka ani, unsa imong namatikdan?
8: Ay maayo man ta akong pag maayo man ako namatikdan kay mo ara akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili ka pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
8: Maayo na.
3: Unsa man imong igaghat sa tong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
8: Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awatan mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon. Estasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: is FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike!
2: Puso. Sakit ang tiyan, kasagaran, dalis dan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot at digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa iyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Na may gidang extend.
2: Extend Food

0: ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit sa

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: na siya. Wala na nakasulod sa garapon o kaning gamay nga butilya. And then naka-blister na siya o kaning nakabanig ba. So amping ha sa pagpalit sa mga klinika DTX Febanded nga products. Ang atong klinika Dietri Bayo doon na po'y counterfeit. Ang uban anak mga good kay mamalit sila katong mga barato kayo nga mga unsa na diha. Takabalog unsa na ilang gipamutang din na then ilaha da yung i-refill ibutang dito anang butilya magprint og sticker butangan dai og klinika DTX 100 butangan dai klinika Dietri Bayo. So, hamping mo ha sa pagpalit sa mga counterfeit products sa klinika DTX 500 klinika Dietri Bayo ug uban pa mga produkto sa klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa itong text hotline number ha. Bago na itong text hotline number, usbon ko 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Sa di pa tamo pa dahil sonahan, pag-isgot-isgot, alang sa kasiyonan sa aming panglawas, ato sang paminahon ang mga natabangan sa itong mga produkto.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: TTX 500. DTX 500.
3: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nini Valencia. Hindot yung kayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala ang mataasan akong blood sugar o wala usab mataasan akong BP. Bisan sige kong inom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa mga butika. DTX 500, Health Alert. Health Alert.
0: DTX sa 500, mga kahiglaan, ang usa sa pinaka-epektibo nga produkto nga inyong mapalit karon sa mga butika. Unsay naas DTX 500, mga kahiglaan, nga anong epektibo kayo ni siya sa mga lahi ni siya, no? Sa uban nga mga produkto nga atong mapalit mga kaigalaan na unsay naani no pwede niyang tabangan ang nagkadaiyang parte sa atong lawas o mga problema nga nagkadaiyang problema o parte sa atong lawas mga higala samot na kung magisgot ta og supplement sa brain mga higala o makatabang pud ni ang atuang klinika DTX sa 500 mga kagalaan. Laban na katong mga nagakasinati og mental health mga kagalaan ha or kaning anxiety, depression, stress mga kagalaan. Relevant kayo na siya karon nga panahon. O, dunay daghan kaayong mga katawhan nga gakabati og stress, nagakabati og kaguol, gakabati og anxiety, depression, no, and it will lead into depression makiglaan. So aduna diay na siyay epekto no sa ato ang brain or sa atong panghuna-huna makiglaan. So it will lead into inflammation sa atong panghuna-huna or sa atong utok or sa atong brain mga higala. No gani wala rabagi tambal ani makiglaan kundili kita lang yud sa tong kaugalingon kung unsao nato kini pagkontrol mga kailan dunay mga tambal nga pang assist no laban na gato, katong mga di na makatulog no kay kaning depression na it will lead you nga dili ka makatulog kanunay

0: Maresulta dahil na nga muubos ang imong hemoglobin, magkulang kag iron. So kana lang ang mga supplements or mga tambal ang imuhang mainom. Pero kanang tambal gyud nga directly for anxiety, for stress or for depression, wala na siya karon mga higala. So it will lead into inflammation sa atong brain mga kigalaan. So adunay mga pagtuon no mahitungod aning stress, anxiety, depression o inflammation sa brain kung ang tao nga dunay mga gakabalaka aduna say pagtaas nga inflammatory rate bisan asa nga parte sa atong lawas. So not only sa brain mga kigalaan ha ang iyang epekto kundili sa tanang parte sa atong lawas. Oh, magani na no may panguban makaingon na may pagmag nang challant na lang tani. Oh, kaning nang challant magilan ka nang murag walay pakialam. No, walay pakialam ba, no? Kay mostly mang good kaning mabalak-anon, no, kaning gakabalaka, diha gid na overthinking, no? Kana. No mo na siya, no, overthinking. That's the reason why. So dili lang di ay ang inflammation sa brain gakahitabo kundi dili sa nagkadaiyang parte sa atong lawas sa mga higala. That's why no nakasinati ta dunay dunay nagpa-check or dunay nagpa-consult sa to adunay sa tong clinic bata pa no. Oh, so mga 20 years old pa to siya dun natingala siya nganong dunay inflammation or dunay mass or dunay bukol sa iyang breast. According sa iyang mother, no, nakaranas siya og kaning stress og depression. So nagka-inflame, no? Modi ni siya ang hinungdan. Usa sa mga hinungdan. Not directly nga mo gito ang hinungdan, usa sa mga hinungdan ini. Sumala pa sa studies, no, sumala pa sa mga pagtuon sa mga experts, ang inflammations may resulta na siya sa neurological changes na mag-develop paingon sa depression mga higala. No, kini ang reason kung anong maglisod tap or nganong maglisod pag recover ang tao nga dunay depression kung kulang na sa antioxidants mga kaglaan. So usa day sa hinungdan kung kulang tag antioxidants sa lawas. Diha ta aduna tay bation nga kining ginatawag nato og moatake ang kining mga depression, inflammation ug uban pa mga higala. Kana supported na siya sa studies makigalaan ha. No gani no katong naabot ko din sa Cagayan de Oro sa balita no halos sa isa ka bulan dunay muambak dina sa Marcos Bridge. Dunay muambak dina sa Cagayan Bridge. No usa na siya ka relevant kaayo karon dili na siya tiaw-tiaw nga problem or kaning balatian makigalaan ha. Dapat supported na siya sa palibot makigalaan. Mga pamilya, mga minals kinabuhi, yung nana na siya magkagilan, kinahanglan yun nga mag prevention ta. Need na tuog antioxidants magkagilan. Para kining kuan ba? Doon na tayo mga kagool, doon na tayo mga problema nga mabot sa itong kinabuhi. Kung full o protection ng atong lawas, dili kayo na ito na siya bation. So, muna siya makigilaan, no? Muna nga ang uban, no? Makasinati o kagool, walay gana mukaon, no? Wala na'y kalipayan o puno na sa problema, doon na tayo gamay nga solusyon ni anak makigilaan. Ang ato ang klinika dito, X500, ato nang gikaisgutan eh. Aduna na siya'y puno sa antioxidant properties o anti-inflammatory properties mga kaigalaan. Ingon na ka paspas or ingon na kataas ang antioxidant properties nga nasa ito ang klinika DTX700 tungod aning panit sa tubo mga higala. Nga matod pa sa mga pagtuon sa eksperto, aduna kini siya'y more than 1.3 million of Orax scale antioxidant mga higala. So ingon anak ka effective or ingon anak ka taas ang antioxidant property nga nasa tong DTX500. Dili magyud sa ingon nga mao ni pinaka mura ni itong imnon kung dunay tay kagool mo na itong imnon kung dunay tay anxiety. At least matabangan ta magiglan nga maprotektahan atong lawas aron usab nga dili mo atake ang kining inflammation, mga higala. So puno siya sa anti-inflammatory properties, mo detoxify po ni siya ug mapadaghan po ni siya sa happy hormones. Mo nay mawala makigilaan kung dunatay kaguol, no, kaning atong happy hormones, mga kigilaan, no, mabawasan gyud na, mga higala. So solution, no, inom ta sa atong DTX 700. So sometimes mag-relax ta, tahumpay ta sa ato ang gibati. No. Adto ta sa mga lugar nga kung asa nature. No, usay mo na siya ang makahatag ka na to og kaning stress reliever, no? So inuman po sa atong Clinica DTX 700, no? Ang atong kaon mugana o mubalik ang atong ganas pagkaon. Maayo ang atong tulog, daghan na, no, ang nag-testify din na sa atong clinic nga naka-recover sa ilang tulog tungod sa pag-inom sa DTX sa 500, mga higala. Okay, so text kamo sa atong text sa atong number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot din ang inyong mga pangutana, kaya ito nang tubagon, sa so, di pa na ito, tapuson ang ato ang programa.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio. Ako sa ngalan na ito, ma?
3: Ima.

0: Pag-asa mo, English.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Kasagit ang tiyan, mag-clinica. Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-clinica. Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong nasuki butika.
4: Clinica D3 Bio ang usa-usab sa makahatag kanato og proteksyon labi na gyud no sa mga bacteria, virus, fungi ug uban pa no. Kaya ang atong Clinica D3 Bio aside sa plain vitamin D3 nga naa sa gold ni ini, do na pud ni siya'y VCO or extra virgin coconut oil. Kaning cold press sa extra virgin coconut oil mga higala. Mao ni siya ang dunay daghan ni siya og antibacterial properties, antiviral property mga higala. Na discover na siya ha sa pagtuon dinhi mismo sa mga Pilip sa mga eksperto nga gikan diri sa Pilipinas. No DOST mao nay support nato sa research din ha nga nagpamatuod sila nga taas og antibacterial og antiviral properties sa mga higala. So mga virus, bacteria nga mga balatian, D3 Bio ang tubag di ana mga higala. Sagulan pag yun nato, imnan pag yun nato, dungan sa itong Clinica Spore Biotics. Oh. So tiyaw mo na, doon na natay good bacteria, mapatay pag bacteria, pulihan pa o good bacteria. Ang atong Clinica Spore Biotics magigala na doon na siya 80 billion CFU or good bacteria nga content ni ini. Ingon ana kaligun ang ato ang mga produkto mga higala. So, complete na siya ha Spore Biotics. Then ipaboost pa gina to itong immune system pinagis pagtumar sa itong Mighty C atong alkaline base nga vitamin C ha. Buot pa sa buot dili na siya acid base nga vitamin C. Ganon ginabalik-balik na itong alkaline vitamin C. It's because dili siya acid base nga vitamin C makiglan. Katong mga acid base nga vitamin C imnon dapat to siya human kaon. Kaning alkaline nga vitamin C much better siya imnon sa wala pa'y kaon. Dunga na to sa itong Clinica D3 Bio, dunga sa itong Clinica Spore Biotics, mao na siya ang resulta. Then ang ato ang coffee mga kagalaan sa katong mga mahilig magkape. Daghan gyud og mga addict sa kape ha. Doon natay pipila klase-klase ng mga kape. Natay Clinica DTX Coffee Mix, natay Clinica DTX sa Premium Coffee, nabod tay Prebio Coffee mga higala. Kaning atong Prebio Coffee, prebiotic og probiotic coffee ni siya. Di ni pwede sa mga taga sug sugar. Ang sa katuning mga nagapangapi bitaw unya maghapdos ang ilahang tiyan. Prebio Coffee ang tubag ni ana mga higala, no? Labo na gyud katong mga addict gyud sa kape ba. Pero kay gipaundang og kape tungod kay mag-acid man. Prebio Coffee ang tubag ni ana. Pero kung taas kag sugar di ka pwede ani. Ang DTX sa coffee mix na to magiglan, no? Lami ni siyang kape kung asa nakakape ka na naka-detox ka pa. Ang DTX coffee mix na to mga higala, mao ni siya ang substitute gihapon na to sa itong traditional coffee. Ang problema or ang kaning ka-diferensya lang ni ini, kay doon na siya brown sugar. Kung di ka gusto or kung gusto ka itong walay sugar, dito ka sa DTX sa premium coffee mga higala. Ang atong DTX premium coffee, stevia ang iyahang stevia na ang iyahang sugar ha. Or ang kaning pagtamis, sugar naman hinoon. Natural sweetener, no, ang stevia mga kagalaan. So kung taas kay sugar, labi na itong sipa ginig sugar. Diabetic yun ka, dito kas DTX premium coffee mga higala. Okay, so ato lang mas clinic na to. Kaya diyan na to i-explain. Extend food supplement for men, not only sa mga kalalakinan. Laban na gid ka itong mga kalalakinan nga nagproblema na sila hang junior. Nga di na mo flag ceremony. Wala na'y panahon. Wala na'y panahon nga mo barog si Manoy. Extend food supplement for men ang tubag niya na mga higala. Sa mga kababayanan usab, laban na gid ka itong mga nagasinati o dysmenorrhea. Doon na naasa menopausal stage. Extend food supplement ang pwede sa inyo mga galang. Clinica Dio Fresh Roll On. Clinica DTX Beauty Soap. Oy, kaning atong DTX Beauty Soap ha. It's not only for beauty mga galang. Anaman ko'y matingala beauty soap mani. Nya gano man ihatag ni sa mga dunay skin allergy, skin problem. Ang atong DTX Beauty Soap pagyala composed na siya og mga herbal supplements. Nadin na yung moringa, nadin na yung papaya, nadin na yung guyabano. Oh, nadin na, ay, guyabano, bayabas di. Oh, so, kana siya, no, kabalo man tayo, basta bayabas gani, doon ay mga samad-samad. Mugin na yung atong ilimpyo. Mamagin na yung mga traditional nga pamaagi mga higala. So, ang doon ay mga skin irritation, skin problems, skin allergy, skin disease, pwede kayo na ito ang DTX Beauty Soap, mga higala. It's not only for beauty, ha? Dili lang po ni pang babae, ha? Pwede sadness mga kalalakinan, mga higala. Ay, uso na ba rin ang skincare bisag mga lalaki, no? Dili lang mga babae ang ga-skincare, no? Bisan ang mga kalalakinan naga-skincare sabna. So, muna siya. Ang ideya nato diha karon. Okay, so kana to ng mga produkto nato, mapalit na siya sa mga butika, parmasya. Kung wala na sa mga parmasya na nanas branches nato makigilaan. So text ka mo sa tong text hotline number 0985-034-2925. Sa di pa tamo tapos, mutubag ko sa kapangutana din hidden padayon ta sa sunod pang mga adlaw sa tong programa sa kasayuran sa maing panglawas. Good day, Doc, from user number 3178. Good day, Doc. Pwede ba ang DTX Coffee Mix kung high blood o dunay diabetes? Depende na sa sugar ni mo, ha? Depende sa sugar ni mo sa imong pagka-diabetic. Ako, usbo na ako, pag random sugar test, di lang manggig kaay mo spike, paingon og 200 kapin. Sa imong fasting blood sugar, di ra manggig kakabot og 120. Pwede ra ka aning DTX Coffee Mix kay doon naman ni siya'y panit sa tubo. Doon na po siya'y ampalaya. Doon na po siya'y chia seeds. So, pwede ra ka DTX Coffee Mix. Pero kung taas na gani kayo mong sugar, mula pas nag 300, mula pas nag 200, 300, hantod pa sa 500, di na ka pwede anong DTX Coffee Mix. Wala na ko nag-recommend. Dito na ka sa DTX Premium Coffee. Paniguro lang, ha? Paniguro lang, pa-check din mong sugar. And kung spike na gani, atos clinic, no? Natay DTX Premium Coffee. Available din ha mga higala. Okay, boy na, wala nagit kita yung igong oras dito sa itong programa ang kasayuran sa maayong paglawas. Susbon ko gikan Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 to alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato mga higala. Then pagka Webes Bernes, balik ta din eh. Then every Saturday, close ta mga kagilaan. Hino na naman inyong alagad, usa ka naturopathic practitioner, Dr. Michelle Naturopathy, Dr. Lupitin Chavez, magaingon, mayong paglawas si padayon, dili, kini nato, abusuhon.
1: Kining tunumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.33 sa buntag. Kini nga oras sa tuglato sa DTX Coffee Mix. nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Woo!

0: Domingo.
1: Good morning, good morning, friends. May kala kumusta? Mayong buntag na usap, gratutran. Welcome na usap dari sa ito pagbarakuban sa tanamunong balitang K5 sa umaga. Adlaw karon nga Lunes. Pizza 18 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Alam, mata sa'yo karon kay balik na sa kayod. Sa'yo kay gimata si Kwa, no? Boss Jomar Figurasyon, no? Sa'yo kayo kay flag racing mga karon diya sa City Hall. No? Mag-finger nod sa sati. Partner silang cutie. Morning, morning. Emot Icons. Oy, Lizzie Mandy, kita pulang si Emot Icons. Oh. Tuesday pag-alis trabaho kay Lunes, gitrapula na mas Emot Icon. Monay na mo dia, Emot Icon. Shout out ko sa may Usame City. Salamat, Dandra. Nag-share na ko na siya. Salamat kayo, Emot Icons. Bati atong signal pa sa atong internet. Pero sige lang, mapinot mo ko, Argapon. Madadara. Share mo yung tali atong classmate. Share of like palihog ha. Money ni muna a bit sa may barangay Bulwa. Si Oy Dunya Marites Castro Ibalie. Yan naman birthday ka karon. Happy birthday. Sige lang, tagakano mo birthday song unya ha. Tristan Gulay. Ayata ng mga FB followers at unahon kay magpilit-pilit na ba niya itong signal. Anyway, kumbati na sa takarong buntaga, mga sukin ting pabraw. Alunis, tingkayod na sab. Mga sukin ting pabraw, kumusta mo taran? Kumusta inyong weekends? Okay, bas, alright. Sa itong mga kaigsunan na nagtanaw ko ron sa live stream, sa itong FB page, may gala sa K5 News sa Pamkagan de Oro. At ang mga OFW, bisang asa ka napit sa nasod. Sabi na gyud diha sa Middle East. Kumusta itong mga OFW diha sa Middle East, mga sukinting paminaw? Awa pa nakatanaw, pero basig unya taon-taon. Si ang presidente diya sa mga bisdak, Bisayan Dagko. Tawag nila mga bisdak ko na sila. Yes, Virginia, USA. Ilang haring gagis diya si Abus Jojo Mangawang. Na dito sa Amerika, sa daghan maguning kuan ng Amerika. Dapit. Kuna yung Virginia, doon na asa man ang lugar na. Nasa dito ang atong former city police director. Si Colonel Cesar Wano sa Amerika. Oy, Damatsuman, good morning ni mo dia. Good morning ni mo dia, Boss Jason Alcunera. May buntag, may buntag. Sa dire sa itong pinalanggang syudad sa Cagayan de Oro. Good morning, good morning. Sa 80 ka mga barangay sa itong syudad, kumusta? Karoon na saan may gala. Tutok na sa takaroon dito sa Juan, Senado. Kaya mag-convene magkakaroon ng atong Senado may gala sa impeachment trial ni Sara Duterte, BP Sara. Bibo karoon, dagan at tanganan karoon mga kaigsulan karoon ni Senado. Atangan sa NATO may gala o sa ba? Kaya doon na may panawagan naging pulihan ko noon si Senate President Alan Peter Cayetano. Samok ba niya itong nasun? Uy, wa may kahumanan. Amo na ibantayanan karon. Lain sang bantayanan may gala. Og ang apilar ni Senador Bato de la Rosa. Ngayon siyang tiyar o mga kaigsunan. Kabahin lagi ni ini niyang gato mga kasus ICC. O paburan ba may gala sa Supreme Court. Dari sa itong Korte Suprema. Tanganan sa karon. Kini bang isuspenso man sa itong ombudsman ang Sergeant at Arms may gala Senado. Na mo nang gibaha karon. Isuspenso man niya mga suking tigpaminaw. 6 months suspension ba to? Tungod lagi ko na sa pag-warning shot. Alang-alang di siya mag-warning shot nga gilusob naman iyang kampo. Ato nang lantaon o niya may gala. Oy, ato classmates sa mo. Engineer Gomer Bagundol. Unsa bang adlaw, unsa bang orasa karon diyas New Zealand? Yahay niya itong classmate, si Engineer Gumer Bagundol. Nag-gasman minya niya, nag-gasman niya siya nito sa New Zealand. Laglaag lang, kumbate niya, met, kumbate! Anyway, ato siyang tibayaon may gala at tiwas ni ato mga sukin tigpaminaw daris nakbayas kagindi uro. Sa ato mga kaigsunan, the center ng barangay sa good morning ninyo. Gikan sa barangay Bulwa, paingon sa barangay Bisigan. Nagsamok naman niya itong milamayang adlaw ang barangay Mambuaya. Tungod lagi sinitabong demolisyon nga nanukol sa tao. Ano naging nga samdan mga sukin tigpaminaw? Amot og nahupay na ba ni Karon? Ang pinakadako sa nato ang barangay, Carmen, good morning! Ay, sa ito mga motorista, may nga buntag ninyo diha. At mga tricycle drivers diyan sa may barangay Carmen nga madunggan sa nato, may gala po riyo buyang siya. Dari sa Sikat District sa ito nakbayan, good morning sa mga numbered barangays. Ikas barangay 1, paingos barangay 40. Tawan natin ay sumiglang. Mga dagkong barangay sad nga nas distrito 2. Oy, kumusta man kanor diha sa may Kinibang Kulambog Lapasan, barangay Lapasan. Anday head kina tunis man kanor, kumusta man kanor? Ato mga vendors diha sa Los Mercados Kugon. Datanawa lagi, wa lagi nagpalibak oh. Naana dayon si Rad Kalingin Mangawang, ang presidente sa Bisdak may gala dito sa Virginia, USA, sa Amerika. Si Boss Jojo Mangawang, wa nagpalibak. Wala ining libakon may gala kay mubuto diritso, ayaw na pa. Yasunos Mercados Kogon, ay nas John Ilopredia, kanaga pamalig yung uling. Galanog-lanog yung transistor radio ng mga orasya na Sulos Mercados Kogon. Umbati na dyan, ina pre! Kay taon sila niya, ayam na, huwag man ni kompetensya ni John Ino pre na mga ambulant vendor. Kay huwag man sila kakita niya, ando na yung maligag uling na gawas dyan, di ba? Medyo stable ng pamahon-pahon ni Kwan na John Ino pre niya. O niya, kana isang usak kay stall niya, nga dahihan kayo na to. Kana si... sila eh. Nagampang kagod o glumi. Nakalimot taweng. Kami siguro nga po siya kompetensya sa ambulant vendor kay maragwa may gampang kagod o glumi niya sa kwan. Gawas gabahin. Si Ladaga. Francisco Ladaga. Oh, Franz. Apit na ako lain ng bunga-bunga na lagi. Franz Ladag. Oh, kanang gampang kagod uling niya. Ay kusuki na yung radyo niya. Yasam sa Carmen Public Market at mga diehard listeners niya. O, yung atong kwa, no? Retirado sa Bureau of Fire Protection. Gaw, good morning. Adonis, diputado, senyor, may buntag ni Mudagaw, ha? Kumbate, ha? Gaw, kumbate. May nis agaw, Adonis, diputado, senyor, kay dawat nalang nagpensyon. Mga nagmaniyo sa Kiran, taxi drivers, DOJ, motorina drivers. Ang atong suki kay niya nga, nagbaras-baras, dres kuralis. Atos Agura, atos Kugon. Motor niya, body number 2027. Ang driver na tutuki galing, di ba murag turko. Ayun na pa, oh. Si Mr. Abarquez ba rin? Sa ito yung apelido niya, nawing. Ngayon sa Motorola body number 2027. Ang lanog-lanog na iyang Motorola karong mga orasa. Si James D. Magsabasab sa Moonwood Liner. POJ, galanog-lanog niya ito mga suki. Salamat kayo, ha? Kamusta, sab niya sa ingog, sini? Kaya naka-hook up na karoon. Ang ato, isong si Bian, ang 90.5 Energy FM, Ingog City. Sa Sitintay, noibig ka mga barangay, sinakbayan si Ingog. Si Wilros Abastillas. A.K.A. Turco. Wilros Abastillas. Driver ka na sa body number Motorola nga 2027. Torko, morning! Hindi ko masayot, may gala. Sunod si Man ang pista si Ngog, May 25. Oh, good morning, yun ya. Advance sa pipiesta. Sa City Tainumi, ka mga barangay sa Ngog City. Permanente, manaki 510, Mangkanor, good morning. Ay, Mangkanor! Always ginis man ka Norway pagluban. Daghan mga gipipara niya sa dakbayan singog. Matod pa sa inyo, Mayor, niya.
0: Mag-exercise
1: pa. Buhong mo sa kanabang konserto.
0: Tuwing umaga.
1: Pag-mayor sa niya ni...
0: Mag-exercise
1: pa. Kanyosa man ang Mayor niyo niya singog.
0: Ang kantawan natin ay...
1: Bibo na niya dakbayan singog. Kay daghan mga dinapit sa mga bisita niya.
0: Tuwing umaga.
1: Mga sukintig mo. Mga sukintig pamilya. Kumusta?
0: Tuwing umaga.
1: Para mga kabanagayan, advance sa pipiesta des dakbayan sa ingog siri.
0: Magsa gabi, maagad kang matulog sa umaga.
1: Stand by sa monya, may gala sa atong ka K5 kumustahan. Pinagi sa ato mga iksong sibiyan sa K5 News sa Philippines. Pagkukabildo sa mga balitang informasyon. Agikan sa ato mga iksong sibiyan sa K5 News FM Santiago siri. Sa Palawan, K5 News FM Palawan. Lakip na niya na ang mga balitang informasyon sa Puerto Princesa. O K5 News FM Tacloban mga ka-K5. Sa atong balitang kumustahan o niya sa mga sukintig paminaw.
0: 4, 3, 2, 1.
1: Mga diyan sa tamay gala sa atong Ginoong Diyos. Sa atong labang mga gahom. Magaliya sa tamay gala sa itong ginoong pasalamat na ha, nining laing hugna, laing adlaw mga sukintig paminaw.

Ibutang tatong presensya sa itong Ginoong Diyos, sa ngalan sa man, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord God, salamat kayo lagi itong amahan, nining laing buntag. Salamat sa imong pagbantay na mo, Lord God. Salamat sa proteksyon, Lord Jesus. Una ginamo ng ibungat sa among mga gabil ang pagpasalamat diyan nimo sa laing adlaw nga imong gipaambit ka namo, Lord God. Yun ang Diyos, pasaloha mi sa mga sala nga among nahimo. Inalta, Lord, nga kanunay nimo ipauban ang imong balaan nga espiritu para malikaya na namo nga magpakasala pa sa pag-usab. Liguna nga among mga kasing-kasing, Lord, nga himpit namong kadlukan nga magpakasala sa pag-usab. Lord God, tabangi ang among mga kaigsunan nga nagmasakiton. Labi na ang uban napas balay tambalan ng Lord Jesus, supaya tambala ang ilang mga sakit. Ang mga naminaw namo karon nga doon ay gipanghambid, Lord Jesus, ayuha sila, Lord, ang ilang mga sakit. Din taon sila usahay makaantos balay tambalan ng tungod sa kawadon. Padalip niya mong katawan, Lord Jesus. Padalip niya mong nasod. Tabangin taon, Lord, ga di na kami magkasiak-siak pa. Di na kami magkabahin-bahin pa tungod sa mga politikanhon o mga personal nga tinguha sa among mga lideres, Lord Jesus. Kumutang ilang kasing-kasing, Lord. Upayang ilang tagsatagsa ka mga nauna ang unta masintro ang ilang kasing-kasing ngatos pagpanerbisyo sa mga katawhan. Labi lang yun sa mga kabus sa kadaprinan o mga kabus sa kapukiran, Lord Jesus. Ang among mga naningkamot na magpakabuhi, armabuhi, ibabaw na ning kalibutan, ang among mga OFW, kalayo sa ilang pamilya, Lord Jesus, panalip ni sila, inikay sila sa unsamang trahedya, katalagman o guban pang mga panghitabo. Liguna sila, Lord. Tabangin sila, Lord Jesus. Ginoong Diyos, langit ng amahan, nag-ingon ka man sa imong balaan ng kasulatan o sa duha mag-sangpit sa imong alan na ikaw magpatiniwala, maminaw sa mga hanyo o yungungo. Malaumon kami, Lord God, na unta kining tanan imong padalanginan sa kalan ng Jesucristo ng among manuluwas. Amen. Sa kalan samahan sa anak, sa Diyos o Espiritu Santo. Amen.

0: Alas 4:49 na. Ito mag langan niya ka ng mga top stories, mga headlines sa itong pagpanaguban. Patuloy sa 300 ka mga trabante sa usa ka kumpanya nga Gredia sa may Balawarte, Misamis, Rital, naganawagan sa atong gobyerno na matabangan sila nga makatrabaho o balik. Sa oran may gala nga gironda sa tulag-insakpan sa NBI, ang usa sa mga kumpanya niya sa Taguluan, Misamis, Rital, human giingong adunay kalapasan. Naluoy kay Starani. Inarmaw ta ko ng sweldo karong si Manaha. Naunsaon ko no ilang mga gipakutangan o di pa sila maswilduan. At tay kang bata ka. Samtang sa dugang mga balita. Dito may gala sa Lawigan sa Bohol, Osaka senior citizen. Ang way swerte patay may gala. Uman lagi sa taas-taas nga oras sa ilang rotational burnout. O niya kay hubakon man ay ni. Wa siguro nakadibulize mga kaigsunan na huwag nagkagamit siya ni Bulizer. Nah, way swerte ang senior citizen, patay. So good na ang kuhan karoon ha, rotational burnout ha. Samtang sa dugang mga balita regional. Ito sa Davao may gala, inay nga nagsimba siya, mga Lias Ginoo. Oy, mura magpitsas iyang ilam-hilam ang sampot sa nagsimbas babae. Gidakop may gala ang maong lalaki. Matod pas biktima ng babae. Ingon siya, okay raman to pumiro. Abi ko nun niya ugwan lang. Aksidente lang ba nga nahilaman iyang lumot? Oy, naunsa ba nga mura mo kunong pitsas iyang lumot? Gihilam-hilam, mura mo kunong gipinta-pinta pa kayo? Oy, manong, di naman amayoy mo manong. Mura bag sexual harassment naman na imong gihimo manong nga. Mura balik pizza sa kong lubot nga imo man ng humil-humil pag ayo. Nagidakop si manong mga kagisudan. Sunod sa simbahan mga sukintig paminaw. Samtang sa atong balita nasyonal. Karong adlaw may gala ang magbalik sa pag doon na nasay sisyon karong disciplinaryo mga kagisunan. O giingon may gala, doon na kuno yung mga nanawagan nga ilisan tungod kay samo kuno ang pagdumala ni Senate President Al Peter Alan Cayetano na ito ning tutukan unya mga sukintig paminaw. Kana ito mga headlines, staff stories, kanang buntaga, Drisado Tulumon, ang balitang Q5 sa maga. Ay, good morning, Giovanni Ortiz Sabanesga, good morning! Ade sa may Ilaya, Barangay Carmen. Uban niya iyang kapika si Doña Jessica Rabanes. Agawad niya si Wabi, good morning, may butang. Malukong share ng like sa itong mga FB followers. Atong programa may gala itong kanato sa The Power Trio. Nga po Dr. ni Dr. Ramil Uy. Nasulayan na, tested and proven na kini. Nga ito, nga tagas ang mga blood sugar, tagas ang blood pressure, tagas ang cholesterol. Kini ilang gi-maintain, ilang gihimo o partner sa ilang kinabuhi. Ang atong The Power Trio, DTX 500, inabagan sa D3 Bio o Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dito mo palit sa mga suking butika ninyo, mga parmasya, ganoon sa inyong lugar para legit na produkto inyo mapalit. Kay in demand kay ni nga products mga kaigsunan, mo inungdan nga daghang kay mga imitation ani. Kasuroy-suroy di as kadalanan. Ayaw mo palit anak, dito gid mo sa mga parmasya. O di ba ka, di ata sa aron maka-discount mo, makabarato mo, bisita mo sa atong klinika di Alternative Office. Ang atong klinika office, dalis kagendioro, na das Agora Integrated Terminal. Na das Agora Terminal. Samtang sa Ingog City, naasab sa ilang bus terminal doon ang klinika office mga kaki-5. May na para sigurado nga legit nga produkto ang inyong mapalit. Oy, birthday sa may gala sa atong bossing, ang atong CEO, Dr. Ramil Uy. Happy birthday, Doc. Si Dr. Ramil Uy, mga kaigsunan. Batanon lang yapon. Kaya careful kayo sa mga pagkaon. Alas 4:54 na sa buntag. Sa atong pagbalik, ha? Bulyada ng mga reports inyo madunggan human lamang sa atong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Standby.
1: FM, championing the lives of the Philippines.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Unsa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Bilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa mong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o kuan may TC.
2: Sir, ngano to ang nauna kagpalit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikdan na ning kuan produkto ha. Medyo nag-mayo akong lawas.
2: Kani ang tungwa pa ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Morang dahang kay kong gabatiun. Pero bili kay ko ka lato tugod na ning ato ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga murao naskil na gyud ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit pud sila dream agahat sila.
3: Kung gihanyo ang naga yan adunay mga balatian ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay epektibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butika.

0: Oras, may gala sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time. Alas 5 sa buntag na. Oy, pangmata na mo kay mituktuga ok ng manok. Wad-wad na sa takaron. Wad-wad takit. Trabaho lunis man. Back to work na sa mga sukin tigmaminaw. Aron ni mo katulogon. Ala na'y kape nga lamian kayo. Nindot na'y kaherbal ni kape. Why side effect? Di mo bala kag high blood mo. Takas mo nga blood sugar. Kining atong kape may gala. Mga mahiligon sa black coffee. Doon na tayo DTX Premium Coffee. Pero ang in-demand kayo nga kape may gala. Kining atong DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. Wala. Anak mo sa atong clinic office. Des Agura. Naani dagan itong kape niya. Lamian kayo. Hindi ka nabuntag sa iyo ba? Inani bitaw. Kape-kape while gadigamo. Pawalas katulogon. Pawalas kalaay. Unaw na ito, may gala itong weather update. Kay standby na si Mr. AJ Zuniega sa DOST Pag-asa El Salvador City. Kumusta ho ta? Natunawa na ba'y LPA? Nilaliksog na bang ulan na itong milamay gabi eh, mga kingsunan. Kamusta ang tatong lakad sa panahon, Sir A.G. Zuniega, sa Pag-asa, maayong buntag.
1: Sulat panahon.
2: Yes sir, maayong buntag sir, maayong buntag sa atong asuking tagpamina para sa atong latest weather update ng adlaw. Pagkakaroon sir, wala tayong bantayan na low pressure area o bagyo, sulod ang gawa sa atong living area of responsibility. Upon prevailing kining easterly ay intertropical convergence zone sir, diri sa habagatang bahin sa Mindanao. So ang Zabaga Peninsula, Barm, Soxargent, o Davao Region, bakas natin sa mapangunod ng kalangitan, inubanan sa mga kapag-kapag-ulan, kilat o patalugtog tuwad sa intertropical convergence zone. In ITC, say, kini ang pagtabo ng hangin gigan sa northern o southern hemisphere, usually nagkakos kini mga kusog na pag-ulan, labi na sa hapon o sa gabi. Samtang din sa northern Mindanao, samtang din sa northern Mindanao, nabiling dapit sa Mindanao, makita sa mapangunod ng kalangitan, or sa pagkalas na pagtag-uom, gano'n sa mapangunod ng kalangitan, inubanan sa patakong pag-ulan, kilat o patalugtog tungkol sa easterlies. So, expect na ito, may takabuntagan o sa hapon sa gabi, night ako ang chance sa mga thunderstorms o posible pagbaha tungkol sa mga severe na thunderstorms. So, hiling nagdusa sa mga hangin gigan sa silang nga sa mga silang direksyon na po sa labi sa Cebu, Mindanao at ang katagatan, hapsay, nagdusa sa sarangan ang pagkal. So, atong temperature range ko ng adlaw, sir, na ikainita na posibleng maabot sa 26 to 32 degrees Celsius. Atong heat index karong adlaw posibleng maabot sa 40 to 41 degrees Celsius. Atong sunrise kunya alas 5:22 sa buntag, atong sunset kunya alas 5:54 sa hapon. Philippine Standard Time sir alas 5:02 sa buntag ug mao ni ang latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa, Mulog alas sa Bundar City, kini si Idis Niega, tanang salam.
1: Sulat panahon.
0: Salamat DOST Pag-asa. Awa na'y nasiplatan nga LPA sa gawas ug musod sa Philippine Area of Responsibility. Pero kinilang Easterlies or ICTC ang makausahay makasinati tag mga panagpatak sa ulan. Pero ang atong heat index ha, init kayo, 40 to 41 degrees. Oy, pag basketball pa, balik-balik ko na ako, kaba-kaba defense na ha. Full court press, kalo, inom tubig permi, payong, para malikay sa heat stroke mga kaki-five. Diba? O na ikuan, sekreto niya, isang inita, alingiing kayo. Diba? Di usahay may galang, batit, grabe, kalingiing kasaran. O, wala, atong

0: Nagpasula bigihapon ang baga nga pangarot sa ato nga kawanagan na karong nga mga oras sa King 5 Martin. Wala tayo nasikatan nga pagtutaliti o dili maka pagulan karong mga panahuna. Kung sa ato pong pagnatulang sa karong sa kawanagan, hilabi na din sa Carmen area, ako na ukayang karon ang atong kalagitan. Ayaw na po ni ka-individual ang atong nakita. Nga busy na parang buntagan no ang uban na gulat o masakyan, ang uban na masahero, ang uban po na di sa daplin kapi-kapi. Mas may ditong details ko kung sa case 5 Martin. So mo na no atong naobserbahan unya ko buta po na itong dagan sa traffic ko o may angay kabalakan parang mga panahuna kay ninyo pa man sa mayroon ng mga sakinan ang atong makita gagab biyahe nga K5 Martin. So far wala iya pagkatutalit niya atong mga K5 dyan nag-signya nagbaklay-baklay uban nag-exercise sa karong nga buntaga. Hindi nga pagulang ko ito dyan sa DTX sa 500 sa ka-urban food supplement na makatabang araw bubalik sa normalan ni Ben sa inyong blood sugar blood pressure 100% asad nga makadetoxifan si mong pangilawap kini ko para sa klinika na resibo sa Martin City ulaan lang sa Corapol Station kini si K5J ibukay mo para sa pinabalita sa publikong kaligawan sa Cagayan de Oro K5 News FM
1: Balita K5 Umaga Balita K5 sa Umaga.
2: Salamat K5 K5 Sky no atong onboard may galas patroning mga orasa oy dito biya sa Buhol no. Sabi na ilang rotational burnout dito, dito ilang nasilati mga sukinting paminaw. Tuwod na ginining katinginit nga itong masilati karon. Dini sa ito, hopefully, no? Hopefully nga makasustain paga atong supply may gala sa kuryente mga sukinting paminaw. Kay ubang mga dapit, ubang mga syudad, ubang mga probinsya, agoy nasilati na ginanila. Hopefully dini sa ito. Ang mga ka-K5 kay pastilan taas-taas para maning hulaw ng atong pag-agwantahon. Matod pa nila, maabot pa rin ato kuno sa insider June or July. Mas pastilan, gali ang atong mga farmers karon mga kaigsunan, wala na. Medyo niangal na kay ang ilang mga pananom, wala naging kuno. Muning paitrabagi kayo, no? Nang-experience sa manato ng mga burnout. Mga kaigsunan, pait yung kistaran. Unya gawas nga pait delikado sab sa disgrasya sunog unang extra careful ta mga pa-reminders nato na gikan diri sa K5 News FM Cagayan de Oro City. Atong oras mga ka-K5 Philippine Standard Time 8 minutos na uban nakalabay sa alas 5 buntag. Kining oras sa Tudkarato sa Extend Food Supplement. Laban pang matagalan. So, mga manoy diha nga medyo gaaksyo nagtokong inyong junior. Ala, na Extend Food Supplement to. Anaon tarabag di ba may igos misis nga? Langga, ayaw na paglakaw. Hindi ka rasa akong kiniran. Ayaw na pa. Anyway, stand by sa itong mga reports gikas gawas ha. Lagi may gala sa itong topic yung unya taon-taon. Kining senaryo na sa karon ha, kay Lunes man may gala dito Senado. Stand by mo unya mga ka-K5. Stand by unas, line number 1, K5 Justoni Pagulong. Dugang pitihan ko no sa mga pampublikong sakinan na walay kasiguruhan na mapurumahan sa LTF Army Region 10. I-check ta K5 Justoni Pagulong sa Litanie, AK5 Mo!
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
3: Petisyon sa mga driver sa dugang usbaw sa pitihan sa pampubliko nga sakinan din sa syudad sa Cagayan de Oro, walay kasiguraduhan nga ma-approve sigon sa LTFRB Region 10.
4: Mataas ang iyong kolesterol, umiwas ang mga bisyo at uminom ng DTX 500.
3: Wala pa'y kasiguraduhan ang pag-aproba sa dugang pitihan sa pampublikong sakinan sa Region 10 sumala sa LTFRB 10. Matod nila, diligusto sa gobyerno nga ipasa ang dugang gasto sa mga commuters tungod kay ang tanan na apektuan sa kasamtangang krisis dili lang ang mga driver. Samtang gisiguro ni Record Officer sa LTFRB Region 10 nga si Attorney Maulana Ahmad III nga padayon ang paghatag og ayuda og tabang

0: ang sa transport sektor. Samtang gisiguro ni Record Officer LTFRB Attorney Maulana Ahmad III nga parayon ang paghatag og ayuda o gubantabang sa transport sektor, lakip ang 10 pesos nga diskwento para sa mga kwalipikado nga gapamasahero. Giangyo sab niya mga commuters nga kung adunay sobra nga sinsilyo, mamahimo nila kining voluntaryong yatag sa mga driver.
1: We are all affected, no? Katong mga commuters nato nga kung naay sobra, maybe we can give more than what is prescribed sa fare sa atuang mga transport drivers, especially katong nagi sobra-sobra gyud, kay we know nga wala man nato sila gitagaan og fare increase, so to also maybe help them kung natay ka ng extra, maybe we can give them na lang pod kay loy pod sila, ayo na lang kuang sukli, tanan man ta affected kung na lang gyud. We do not kana bitong kanang ginapugos nato ang mga commuters, pero kung naalang, maybe we can also help these drivers.
0: Kini si K5 News Tony Pangulong para sa Kampyon na Balita. Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Balita! Balita! Sa umaga!
3: Balita K5 sa umaga!
4: Mga gingon nga, sabot-saboton lang ba? Ha, mga friendly people bito tadori sa Cagayan de Oro. Mabito gitawag-tawag the City of Golden Friendship. No, kay tinawag yun na, kita taran affected man. Na mayroon ta nga, yatang na ito na, hindi na ito makuha sukli. Mayroon sa ni ubang pasayro nga, labi ng ubang pasayro sa pinko, bito kayo. Ah, kami na yun, kami nagbison. Ah, kami nga yun, bago. Ako na yung gigon mga, ayaw. Ah, magsinabtanay na lang san siguro ta, di ba? Ano mo na, para magpabilin tabi ito nga, the City of Golden Friendship. Taga sa kamay. Ah, kagayon di yun, wow, friendly kayo mo, di ba, di ba? Ano ra, good vibes for me, ayun nang magtamot mo, kayo magkatamot, nagkurot sa itong agtang. Ayun na pa. Wastor ko. Alas 5:12 na, os buntag, mga sukit, di ko na, pabino mo na minaw, dito sa itong pagparakuban. Sa ito naman ang balitang K5 sa baga. Inyong sabaan gapon kada buntag sa iyo ka K5 Martin Raparot mga sukintig paminaw. Oy, director ni K5 Jonathan Samanal. Doon ako na trainer sa di, kabuguhan nun. Sa kabugo siguro ni kabuguhan nun man. Giriklamo ko nun sa mga girikanan. Oy, nga ano man yung giriklamo on sabay atraso ane. K5 Jonathan Samanal sa kompleto ni Talia K5 mo.
2: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
5: Trainer sa Sun 5 Barangay Bugo Kabuguhanon Festival, gingong misibat dala ang sobra 35,000 pesos nga kandidad sa kwarta. Gingong ginikanan sa mga biktima, mupasak ang kaso.
6: Relax sa mahulay una, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: Nagpagwas karon sa ilang grabing kasuko ug kaligutkot ang pipila ka magginikanan sa Sun 5 Barangay Bugo. Pinagis pag-post sa social media platform nga Facebook batok sa saka trainer sa Kabuguhanon Festival sa Barangay Bugo ning siyudad sa Cagayan de Oro. Kini human kahit lang mibiya ug wala na magatud pa magpakita among trainer sa mismong adlaw sa prestigyosong kompetisyon sa maong barangay. Matud sa post sa saka dismayadong inahan nga gilas pangalang si K, wala mitungha ang among trainer nga usa ka binabay nga nailas pangalang si Duce kinsa lumulupyo sa Barangay Puerto ning siyudad. Gawas nga wala magpakita, wala usab dibilin unhatag ang costume sa ilang festival queen nga may usa pinakaimportante nga parte sa presentasyon. Ug wala matud pa makapartisipar among festival queen sa unang presentasyon, giba na ba na mabot sobra 35,000 pesos nga kwarta ang dala sa mong suspect. Di namang pundo, gitaga na unta isip budget sa tibok grupo para silang galastuhan na sa festival. Tungod sa mong panghitabo, miyagi na kadi ang negatibong komento gikan sa mga netizen ang mong post og dinhi usab na sayran nga daghan na di ay mga tao ang una nang nabiktima og nailad sa mong suspect. Tungod sa dakong damyos og kaulaw nga gidala sa suspect, gikatakda nga ipatawag sa mga reklamante si Duje ngadto sa lupong tamamaya pa sa Barangay Perto aron tubangon ang iyang salaod. Apan og dili kini mapatimaw og magmagahi gayod, desidido ang mga biktima nga pasakan og formal nga kaso sa korte ang maong trainer aron matagan og hustisya ang ilang kahago. Naghangyo sab si Kapitan Kailing ngadto sa niskutang ang suspect nga mobisita sa barangay og atubangon ang mga nabiktima sa iyang salaod.
5: Kini si Kakipad Jonathan Sabanal para sa Kampyon sa Balita, serbisyong publiko Kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Balita, balita, balita K5 sa umaga.
3: Balita K5 sa umaga.
4: Ako gitaw doon sila. Gipaldo dahil sila ning bakikibalaw. Uso na sa nga termino ng paldo karon mo. Sa usali, ikaw na unaos mga Pinoy. Anyway, gikas paldo may gala, direta may gala, support na balikatas K5K Boscaino. Kay si First Lady Lisa Marcos, mga suking tigpaminaw, mubisita daw sa CU, Capitol University siguro ni, para sa Love for All. Exacta, K5K Boscaino, kanasani mubisita si First Lady Marcos, K5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon Report!
8: Mubisita si First Lady Lisa Marcos sa Capitol University para sa Love for All karong Mayo 18.
9: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
8: Matod ni Jade Adiser, City Information Officer, nga mga batakang serbisyo ang ihatod sa maong kalihukan sa gymnasium sa CU.
10: And also natay Love for All nga 18 diya sa may Capitol University Gymnasium. So, pumunta na, mungunsa na, mauna ang panahon ni Mwani ang atong First Lady kaya magdala o mga batakang servisyo para sa mga kagayanon. So, tanan niya mga national agencies na apil ang City Hall, ana, musalmot, kaya makikooperate and musupport sa ato ang First Lady no, sa iyang mga programa. And kanak na mga servisyo is all-in-one na siya K5K. Tanan ba avail ana labi na sa mga DSWD and labi na sa DSWD nga mag-pay out no sa ato ang mga sectors and natay mga dole ana kod ija mayring ana so tanan nga mga ahensya sa gobyerno dadun sa ni First Lady dito sa Capitol University and daan natay mga predetermined nga mga beneficiaries ana kay dili man ato maokupa tanan so nag pili na ta og 1500 to 2,000 kakalianon nga makaabil ana ng mga services May 18, Lunes.
8: Kini si K5K Boscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
4: Hey, karong adlaw di ay! Karong adlaw, pizza 18 sumakaroon. Karong adlaw na mo abot mo ani dere si First Lady Lisa Marcos. Diaz Capitol University, mga kaigsunan. Pero ito sa ating news department, standby is line number 3, si K5 Sai Rivera. Kasong impeachment, bato kang BP Sara, doon ako ng igong basyan. Sigur ni Kabataan Party List Representative Rinico. Exacta, Sai Rivera, sanitarye, K5 mo!
2: K5 News FM. Kampyon Report!
11: Dunay igong basihan ng impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Kini ang pamahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Co kalabot sa mga dokumento o public records nga nahatag na sa Senado. Giklaro ni Co nga taliwala sa nagkadai ang mga posisyon sa matag magbabalaod kung idayon ba o dili ang impeachment. Kinahanglan ni patigbabaw ang eksaktong proseso sa mga aligasyon. Kini nga balita tud kanato sa MyTC ang Alkaline Vitamin C ako si K5 Sai Oliveira para sa kampiyon na balita serbisyo publiko og kalingawan sa Cagayan de Oro ug Ingo ug City K5 News FM
2: Balita K5 sa umaga
3: Balita K5 sa umaga
4: Tuna sa ipipila ka mga mga political analyst moingon may gala nga iduso-duso gid nila ning impeachment batok kang BP Sara para diversionary tactics ba mawa ang focus dito sa malita-malita nga kwarta sa flood control anomaly nga naman kay naamansay mga kongresista nga nagalambigit ani o nagkana mga congressman iduot ginila ng kambipisar ang impeachment kay once nga makatutok na ang atensyon may galang ato sa issue balik sa flood control kining mga pipila dili tanan ha nga mga buaya nga congressman nga lambigit ani ay sureball sad na ha sureball sad na mga kaigsunan na alam naman ha alam naman labi na mutuktugaok na gini si akong sangay si Martin Romaldez hapit na naman yung mutuktugaok si Saldi ko di maginsay ngon siya nga ang pingan ko ni karon lagi ko padakop nila kay padakop ko itip magi ko. Ayan na ni pagkuhan na, ibulgar ko na 15 ding nangyakasapi. Amo na sila sigsot-sot doon sa impeachment ni BP Sara para malimtan may galang malita-malita. Tanawa. Tanawa sa lakson ni Juan hiring-hiring si Emblo Ribbon. Ha! Yun na pa niyo. Oy, Barangay Consolacion, gitingo ako ng mabutangan sa matagkantong CCTV. Butang eh! Importante kay na, kay madak pa ding mga tawakawatan, tulisan, oh, gahimos droga. Rekim Surita, K-5 Rekim, Sanitani, AK5 mo!
2: K-5 News FM, Kampyon, Kampyon, Report!
12: Gitinguha ni Barangay Consolacion Kapitan Derby Pakudan nga mamahimong mapuno ang iyahang barangay sa CCTV. Dahil gikabutyag sa risgutang opisyal nga matagakanto iyang mabutangan og CCTV aron usab nga matabangan ang atong kapulisan sa pagsulbad sa nagkanayang krimen nga posibleng mahitabo sa iyang barangay. Dahil matod panini nga dako kining tabang sa pagkasuta kung kinsa man ang mga muhimo sa krimen sa iyang barangay. Mao nagkaroon panahon na gusto niya nga mabutangan ang matagkanto sa CCTV aron usab nga masulbad dali ang mga panghitabo sa iyang palibot. Kanato na hipos detalye tug kertos DTX 500 ako sa K5 Rekim Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Balita, balita sa umaga. Balita K5 sa umaga.
4: Ay, importante yung kailang CCTV. Ay, aron doon ay mga kaguliang masuta dito kinsa mga nalambigit, kinsa mga na-involved, di ba? O, din mo maproblema sa pag-investigar pa, pag-suta, kinsa kayo nagkuhan ano naglabay sa bato sa akong balay. Si Kuhan mo na yung naglabay di ay. Si Kalagibuni mo na yung naglabay sa bato. Oo, so kita yung naong, ha! Pero walay CCTV, gina, problema. May muntag ni mo diya, Kalagibuni, sa'yo kayo. Naglanog-nanog-nanog ko na itong signal diya sa Barangay Consolacion. Morning diya, mga Gibuni family. Hoy, ako sa classmate niya, kusog sa kina yung radyo niya sa Isla Delta mo na imamit. Isla Delta mo na imamit, Isla Cupa niya sa kang Saldi Oliveros. Oh, good morning niya na sa Barangay Consolacion. Baga pas binahog ato mga listeners niya, mga sukinting paminaw. Alas 5.22 na. Ganito may gala sa itong news department at standby sa line number 2, si K5 Camel Marquez, WHO. Ideklarado og public health emergency sa Ebola outbreak sa Africa. I-check tamay gala to report gikan sa News Department K5 Camel Marquez. K5 mo.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
13: Ideklarado sa World Health Organization ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, Uganda is a public health emergency of international concern. Ning adlong Domingo, Mayo 17, bisan pa niini, pahayag sa WHO nga wala pa nila nakabot ang kriteriya alang sa usa ka pandemic emergency, apan nagpabilin ang kabalaka sa posibleng pagkaylap sa virus ngadto sa mga nasod nga duol o adunay land borders sa Congo. Kini nga balita, hatod kanato sa D3 Mayo ang D3 nga dunay Viseu, ug ang Viseu nga dunay Vatman D3. Kini si K-Feb Camille Marquez, para sa kumpiyon nga balita, sa Bisyo Publiko Kalingawan, sa Cagayan de Oro City, K5 News FM.
2: Balita, balita, sa umaga. Balita K5 sa umaga.
4: Tungod ko na sa rotational brand out mga kaigsunan, doon ay senior citizen, 80 anyos. Agoy namatay kay wala nakanibulays. Wala nakayukwan na ito yung nibulayser. Nah, yun na pa ni. I-check that ang news department, K5. Nanet Pasayon Sanitary, AK5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
14: K5 ang Martin, patayong usap 80 anyos nga lolo, humanpakyas nga makanibulize tungkol sa kipatumang rotational brownout samtang pipila ka lugar sa Bohol ang nakasinati sa pagkawala sa kuryente nga milungtad sa 10 ka oras. Base sa report nga gidala pa sa ospital ang biktima, human naglisod o ginhawa. Mato sa anak nga si Andrea Lapitan, regular nga mugamit og nebulizer matag alas 3 sa hapon, ang amahan aron makontrol ang asma niini apan napiktuhan kini tungod sa rotational brownout ug wala makanibulize sulod sa 3 ka oras. Tungod niini, daling giatake ang biktima og hingpit na kining nakabsan sa kinabuhi. Kining balita hatod kanato sa DTX 500 ang piktibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Balita, balita, K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
4: Dibangkag na polo ka oras, way kurinte. Sos, kinauko ka hassle na ba kaya na? Ay, parimaneng swaso, good morning! Sanay Madudano, may buntag, das barangay ni siyete. Good morning, Richard Gallardo, good morning! Kami sa mama at watching from Carmen Santosi. Engineer Chula, sa Chilito Baha. Ay, good morning ni mga engineer. Imot icons ka na ka, pero diri ipa-impeat si Sara Duterte, impas po sila. Alas 5.25 na, mga sukin di kumilang sbutag. Sa ato'y pagbalik ha, ang ato ng ka-K5 kumustahan. Pinagi sa ato'y may iksong simiyan sa K5 News sa Philippines. Apan sa nipa, maminos tagpipila ka mga bulawanong pahinomdom. Stand by!
15: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
16: Extend

0: MAR Protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Diroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pagkusog ug maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Siya

0: At ang oras, may gala sa K5 News sa FM Cagayan de Oro, City, Philippine Standard Time, alas 5.29 na sa buntag. Kiling oras, at grato sa Dio Fresh Roll-On. Para sa puti o gumot ng ilok, gamit na sa Dio Fresh Roll-On. Baliktad rin sa itong telepon ang balitang K5 sa baga. Kiligyan po ninyo ubus galagad sa kanginan ka K5 Martin Rapanot mga Sukintig Babinaw. Standby mo ha kay paabot sa signal karon sa atong mga igsong sibiyaan sa K5 News sa Pampin alang sa atong ka K5 kumustahan nga porsyon. Mga balita o informasyon gikan sa mga dapit may gala sa atong katilingban labi na sa adresatos na sundang Pilipinhon. No, naka-nadya nga itong K5 News FM Tacloban, K5 News FM Santiago City, o ingumurasap ang K5 News FM Palawan, mga binatid tigpaminaw. Hook-up station eh, no, sa K5 News FM, mga ka-K5. Kita sa Deris, Mindanao, ang K5 News FM Cagayan de Oro, mga ka-K5. So, na atong pabut-abuton ng makakutay ta sa atong mga linya. Mga kaigsunan. Karon flag racing nito karo, no? Diyan City Hall o sa Provincial Capital. Ano na itong mga nindot ng mga balitag on sa ipahibalo sa atong gobernadora o sa atong mayor sa Dakbayas Kagediuro. O sa mga nindot ng balita diya, kining payout karong pizza 20 ha? Sa atong mga second batch karon eh. O sa atong mga motorila drivers, mga kaigsunan. Wow, at least mga asawa, balikon ako, ubanin ninyo yung bana para ma-remit diritso ng kuan. Ayuda nga ihatag sa inyo mga bana. Eh, basic, muhapit unya ditong kumpare, disod na. Pero di baka, ni kumari baka, ayay, yun na pa. Ha! Mahurot unya sa kuan. Mahurot unya sa agwa di Patakanta. Nalain ba yan yung kuan? Chip-in lagi, nyag maglami na dayon, agay, dugangan na to, pre. Dugangan na itong isa ka round, pre. O, yun na pa. Ana, o niya, pag-uban din. Awa ba tayo lingaw, pre? Tong edge na, pre. Ay, yun na pa. Pagka-pildi, wala na i-remit sa sawa, may gala. Hurot ang fuel subsidy ng ihatag sa gobyerno. Musa, ubanin ninyo, ha? Kay karon mag-uno ng Miyerkules. Yan na, ang atong kakifayag kumustahan.
1: Dito po tayo sa ating segment, K5 Kumustahan. Makakasama natin ang ating mga kapatid na himpilan na K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago, at K5 News FM Cagayan de Oro sa Mindanao. O, signal check muna tayo, engineer. Okay na, no? Naka-standby na ang ating mga nagwagwapuhang anchorman ng K5 News FM Philippines. Alright, unahin natin, kumustahin natin ang signal. Oh, sa K5 News FM Palawan, si K5 Ruje Pangilinan. Oh, ang ating makakasama ngayon, K5 Palawan!
2: K5 News FM Palawan, 103.9.
1: Opo, K5 Ruje, sir, magandang umaga. Ha? Wala pa yung ano, wala pa yung K5 Palawan. O sige, puntahan muna natin ang K5 News FM Santiago.
3: Yeah.
1: Si K5 Conrad De Los Reyes, K5 Conrad.
2: K5 News FM 100.1 Santiago City.
1: K5 Conrad, kumusta ang ating signal diyan?
4: Very good, K5 Oxymer. Ang signal ng K5 Tacloban going here in Region 2, especially dito sa K5 News FM Santiago. Magandang umaga.
1: Yeah. Alright, maraming salamat K5 Conrad. Oras natin lang 5.33 na. Tungo naman tayo sa Mindanao, K5 News FM Cagayan de Oro. Oh, si K5 Martin. Rapanot, K5 Martin, stand by!
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: K5 Martin, kumusta ang signal?
0: Dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, walang problema. K5 Oxymer, loud and clear, 5x5 ang signal nyo dito sa Tacloban. Back to you, sir.
1: Alright, maraming salamat K5 Martin, at K5 CDO. Engineer, yung ano natin, K5 Palawan, nandiyan na ba?
3: Yeah,
1: oh, wala pa, hindi pa makapasok ang K5 News FM Palawan. Alas 5.34 na, ihabol na lang natin na engineer, ano, si K5 Ruggie, panghilin ng kapalit ni SM JP Jean Paul Dacuco ngayong Lunes ng umaga. Alright, sige, simulan na natin ang bakbakan. Oh, ng ating mga balita, syempre. Unahin muna natin ang K5 News FM Santiago. O, si K5 Conrad, kumustahin natin dahil ang Quirino State University President suspendido ng isang taon. Oh, kung bakit kaya, K5 Conrad, bakit suspendido itong si University President? Oo, K5 mo, K5 Conrad.
4: Abay, ito yung kinalabasan na mga ka-K5 na ginawa nga pagdinig ng Quirino State University Board of Regents, Regents, ano, sa umano'y apat na administrative case na inihain dito sa presidente ng Quirino State University. At napatunayang may pananagutan ang opisyal sa dalawang bilang ng operation, isang simple misconduct at isang simple non-neglect of duty. So sa nangyaring pagdinig sa naging desisyon ng Quirino State University Board of Regents, lumalabas talaga na may paglabag siya sa kanyang mga sa kanyang wastong pamamahala sa loob po ng universidad na naging basihan ng desisyon laban sa kanya. Ang desisyon nga ay pinatawan ito ng one year, ano, isang taon na suspension bilang presidente ng Quirino State University itong si Hermogenes Samoy Jr. or Hermenegildo Samoy Jr. ano, so ito yung ng Quirino State University, patunayan na guilty sa apat na administrative case dito. So dahil dito nga ay sinailalim siya sa isang taong suspension at may konting babala, no? Mas mabigat pa ang parusa ang posibleng kaharapin kung sakaling maulit ang kahitulad na kaso sa kanyang kinakasasangkutan. So ngayon ay mayroong pansamantala na namumuno sa Quirino State University ito ngang si engineer Cholo Alfonso Cholo Simon na kamakailan lamang ito ay napabilang sa 10 most outstanding sa Berinos for 2026 nitong nakaraang Isabella Day celebration noong May 11 taong kasulukuyan. So yan ang isang mainit na balita sa buong lambak ng Cagayan kaugnay ng suspendido, pagpataw ng one-year suspension sa presidente ng Quirino State University. Back to you, K5 Oxymer. Thank you.
1: Ayan. Maraming salamat sa K5 Conrad ng K5 News FM Santiago. Oras na nila 5.37 na. Tungo tayo sa Mindanao, K5 Cagayan de Oro. Sige, K5 Martin, ano? Dahil may isang kumpanya sa Misamis Oriental, ni-raid po ito ng mga taga NBI. Oo, K5 Martin, na K5 mo.
0: Yes, K5 at Kloban, problema ngayon, no? Itong mahigit kumulang 300 na mga trabahante nitong Sanja Steel Corporation sa Barangay Balawarte, Taguluan, Misamis Oriental, matapos ipinasara by virtue of such warrant operation na dinusod ng aming National Bureau of Investigation. Diyan galing sa Metro Manila, itong taga NBI at ang aming Armed Forces of the Philippines, itong Sanja Steel Corporation, mga ka-K5. Dahil sa initial na report na natanggap namin, may mga presensya daw ng nuclear chemicals base sa initial. At ang nagpa paano dito, yung mga management dito ay mga Chino, mga Chinese nationals na inakalang walang mga papeles, no, sa yan, sa mga ininvestigahan ng aming mga NBI, mga ka-K5. Ang problema ngayon, itong mga Pilipino nating mga kapatid na mga trabahante, eh wala na silang hanap buhay. But mismo, no, personal mismo na dumating dito si DND Secretary Gibo Chiduro para mag investiga sa nasabing ito nasabing kampanya mga ka-K5. May ano naman, may koordinasyon naman sa DSWD at saka sa Nuli para matulungan itong 300 mahigit na mga kawani na wala ng mga trabaho ngayon. Ang problema nila eh sahod sana nila ngayon na ano na daw ang ibayad nila sa kanilang mga utang na wala na, sarado na ang nasabing kampanya. Napatuloy pa ang investigasyon nitong nasabing kumpanya na walang mga papeles at iba pa mga kakipayim. Samantalang ngayong araw na ito, dadating dito ang First Lady natin, si First Lady Marcos, no? Dito sa may Capital University namin para sa kanyang programang Love for All. Mga kakifive, ngayong araw na to sa First Lady Lisa Marcos, mamaya siguro magka-cover kami sa mga pangyayaring maganap sa Capital University, mga kakifive. So yan lang, no? Mga mainit at viral na mga balita dito sa lungsod ng Cagayan de Oro at sa Misamis Oriental. Back to you, Tacloban.
1: Alright. Diba, maraming salamat sa K5 Martin, narapanot ng K5 News FM Cagayan de Oro. Alas 5:40 na, balikan natin ang K5 News FM Palawan, si K5 Roji Panghilinan. K5 Roji,
3: yes, magandang umaga mga ka-K5. Aboy sa pangalan ng ating station manager John Paul Dacoco. Ako muna ang inyong makakasama ngayon sa ating balitang K5 kumustahan. Siyempre naman. Abay sa ating balita, mga ka-K5, abay isang top 3 provincial most wanted person sa lalawigang Palawan ang naaresto sa isinagawang joint operation ng mga otoridad sa bayan ng Sofronio, Española. Naharap ang akusado sa 3 bilang ng statutory rape by carnal knowledge sa ilalim ng Article 266 ng Revised Penal Code. Non-bailable ang kasong ito, mga ka-K5. Kung kaya walang piyasa na inirekomenda para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos maaresto ay idinala na ang suspect sa kusadiyan ng Sofronio Municipal Police Office para sa kaukulang disposition. Ito ay medyo nakakabahala, mga ka-K5, dahil ang statutory rape, ito ay panggagasa sa isang menor de edad. Anong tawag dito? Yung tinatawag na kahit na gusto pa ng menor de edad, ayon sa batas, ito ay hindi pinapayagan at may kaukulang kaso nakakaharapin talaga. Yan ang mainit na balita mula dito sa lalawigan ng Palawan, mga ka-K5.
1: All right, maraming salamat kay K5 Roji, panghilingan ng K5 News FM Palawan. All right, alas 5:42 na dito naman sa amin sa Tacloban. Kung kanina isang malungkot na balita ang ulat ng K5 News FM Santiago sa isang university president, dito naman sa amin na medyo lighter side tayo ng aming mga balita dito. Dahil nakaka-believe, ano? Ang ginawa ng mga estudyante sa isang university dito sa Eastern Visayas. O, dahil nagbigay liwanag, mga ka-K5, ang isang proyekto ng mga electrical engineering students or engineering students ng Eastern Visayas State University. Cool. O, sa isang komunidad dito sa bayan ng Pastrana, Leyte. Sa ngayon, laking pasalamat na sa napakaliwanag na dinadaanan ng mga taga-barangay Suksukon ng Pastrana, Leyte matapos mapakinabangan, no? Ang gawa nilang or ang gawa ng mga estudyante na hybrid na renewable energy system ng Eastern Visayas State University na ginagamitan lamang ito ng tubig kanal at init ng araw. Oh, so ang hybrid solar kung saan 70% ka-K5 ay galing sa init ng araw at 30% naman ito ay galing sa tubig at nakakagawa ito ng 235 watts na enerhiya. So bali, limang streetlight sa isang farm to market road patungong Barangay Suksukon ng Pasana, Leyte ang itinayo ng AR o Tuhan sa pamamagitan ng hybrid system using solar hydro for sustainable street lighting or lighting project. Oo, so ngayon mga K5, laking pasalamat nitong mga residente sa naturang barangay dahil sa pagbibigay liwanag nito sa kanilang komunidad at sinigurado rin ng mga estudyante ng naturang grupo na palalawigin pa ito, itong proyekto sa iba pang mga kabarangay dito sa mapipiling mga bayan, lugar sa province of Leyte. Opo, yan po mga K5. Ang isa sa ating mga magagandang balita, ano? Dito po sa K5 News FM Tacloban. Sa ating mga K5, kumusta, no? Belated happy birthday sa ating big boss, CEO, Dok Ramil Oy kahapon.
4: Uh-huh. Yeah. Happy birthday! Thank you very much na rin, ano? Pasalamat na rin tayo sa kanya.
3: Salamat sa...
4: Libre yung ating lunch kahapon ko.
1: Yun!
3: Lunch!
1: Yun! Nabusog ba kayo?
4: Yes!
3: Busog na busog! Kami rito ay manginasal at saka pizza.
1: Yun! Sarap! Okay, Fred Martin, nabusog ka ba, sir?
0: Ah? Busog na busog. Siguro bigyan natin na ito ng
1: ano ang
0: isang birthday song ng ating CEO. Ah, kakatatayong apat. Sige.
1: Sige.
3: Okay.
0: Okay. One, two, ready, sing. Happy birthday to... Lakasan nyo, wala tayong bonus so pag hindi kayo lumakas ko lang pa.
1: Happy birthday,
3: more to come. More birthdays.
1: Dagdagan tayo nito.
4: Wag na op. Baka mamaya. Wag na tayong magtanong ng edad ha. Baka mamaya.
0: Okay. Ibigay niyo ano niyo ha? Ibigay yun ng ano ba tawag yan? Yung para maka GCash kayo, ibigay yung number nyo. Ibigay, prepare na yung ano nyo, GCash number nyo.
3: May nagpapabati pala yung yung dating mayor ng Dolores Eastern Samar. Binabati niya yung K5 Tacloban si former mayor Ewit Villacarillo.
1: Mm-hmm. Former mayor at former governor yan ng Eastern Samar.
3: Yan, kahin ko yan, kahin ko. Kapatid ng mother ko.
1: Ayun.
3: Alright. Nakautok pala sa K5 Tacloban natin. Ayun.
1: Oy, maganda yan. Oo, good morning sa tiyahin mo at mga taga Dolores sa Eastern Samar. Alright, sige. Alas 5:47 na bago pa tayong mabigyan o tayong mag...
3: Tatlong libo ba yan?
1: Sige, unahin lang kita kay K5 Roger Panghilinan, sir, ng K5 Palawan, sir, from your end.
3: Ayan, yan lamang po ang ating mga balita dito sa lalawigang Palawan, Puerto Princesa. Sa pangalan po ng ating station manager, John Paul Dacoco, ako yung nakasama ngayon, K5 Roger Panghilinan, magandang umaga po.
1: Ayan, sige, maraming salamat yung K5 Roger Panghilinan at K5 News FM Santiago naman sa Isabela Province, sige K5 Conrad. K5 Conrad.
4: Thank you very much, K5 Oximer. Thank you rin yung mga K5 katak ng Cagayan de Oro at K5 Palawan from K5 News FM Santiago 100.1, K5 Conrad de Los Reyes. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Ayan, that's K5 News FM Cagayan de Oro. Ito naman, K5 Martin.
0: Yes, may nag-PM sa akin, K5 Oximer. Sabi ng message ito, wala na tayong extra bonus dahil pangit na yung boses natin. Mula po dito sa Luzon, Cagayan de Oro, the city of golden friendship. K5 Martin Raparot nagsasabing mayong bugtag, kalatong ganan. Back to you, Taklawan.
1: Alright, ang mga K5 at mula po dito naman sa K5 News FM Tacloban. Ako naman si K5 Oxymer Asidre. Maupay nga aga.
4: Ang kabungan ng ating upload.
0: Okay, yun nabati. May gala nga itong K5 kumustahan. Pinagi sa itong maigsong sibihan sa K5 News FM Philippines. Birthday mo good hapon. May gala sa CEO, no? Ang tag-iya o tag-dumala nining K5 News FM Philippines, si Dr. Ramil Uy. Ay sinta kapin na rin, no? Mga radio station Tibok Pilipinas, may gala ang K5 News FM Philippines. Mga sukin, tigpamidaw. Medyo apikat na soras, dugog-dugog, tagwapon, ha? Sa magtak na sa mga stasyon, no? Pasinsya ningin mo. Sa ato mga FB followers, sa'yo magka-delete magod kay di pa kayo mayo atong signal sa atong internet connection karon. Na yung sa'yo mga messages, may gala di ginato, mabasa. Pasinsyahan ta mga sukinting pabinawa. Ginatong programa ito, grato sa The Power Trio. Katong adunay mga tag-aso blood sugar, tag-aso blood pressure, tag-aso cholesterol. Yana, ang tubag yana, tested and proven na kini. Katong The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, o Mighty C. Yana, sa mga parmasya nga doon sa inyong mga lugar. Panasab diri, ano magkadiskwento mo? Sa atong clinic office na adri may gala sa Agora Terminal. Sa Ingog City, naasab sa ilang bus terminal ang clinic office. Doog-doog tungma sa ragtak na sa mga istasyon. Sa nga nila sa itong magkanagkuhan sa K5 News of the Philippines. Sa atong CEO, Dr. Ramil Uy. Atong station manager, K5 na Tanyang Sarmiento. Salamat sab sa ating song sibiyan nga naka-hook up ko ng mga orasa. Ang K5 News of M, o 90.5 News of M, Tinglog. Pinagi silang SM Kabayan na Will Eason. Sa atong technical department, K5 Erwin Cueva, kini na lang inyong ubos na lagad sa kahinan sa K5 Martin Raparot. May ngayon na lamang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butag sa trans.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kitoy Bayo!
3: Payong adlaw tayong sa itong kumpleto ngalan.
4: Ako si Bing Obay-Obay.
3: Kailan itong edad?
4: 40.
3: Kanunay ka. O sa'yo mga gipalit sa klinika di natibo nga mga produkto?
4: Aka ng D3 Bayo. Kaya ang ako magong anak na siya epilepsy. So maura yun na ang iyang maintenance. Kay kuan ka ng mag, kung mahago siya or makuan siya ka ng gutumon. D3 Bayo ragyan ang iyahang gainomon.
3: Pila naman kakatuig na gamit ani?
4: Dugay-dugay mga 6 months.
3: 6 months
4: pero okay na karon ang akong anak. Nara akong anak o nara. Mm-hmm. O mo ni ang akong anak.
3: So sa wala pa nagamit o ka na mga D3 Bio or klinika nga products ya, imo namang na tapos nga nindot yun sa imong itaaghat nila.
4: Ang akong ika-istorya nga mag-detribayo jud kung ang inyong anak na ay mga balatian. Kay wala mang good siya ay ka ng unsay ngalan ani?
3: Side effect.
4: Mga side effect anak. Kay kuan ra mangguna siya ka ng basta kay mauro na ang iyahang gi kuan jud iyahang maintenance.
3: Salamat ma'am.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: DJX 500.
3: Sir, good morning. Unsa tong kumpleto ngalan?
6: Idibon.
3: Pila edad?
6: 47.
3: Nag-asa man ka?
6: Nasarit.
3: Kinsa may gagamit sa mga product ipalit karon?
6: Mama.
3: Gagamit ko ka?
6: Ato ko.
3: Sa mga produkto, ipalit mas klinika di alternatibo?
6: DTX 500. Tupi.
3: Nanang, unsa ka nito? Unsa may mga balatihan sa mong mama o ikaw? Naka-decide baka mo gamit ani?
6: Wala lang. Wala pang, anong siya? Maintenance lang.
3: Maintenance? Ikaw, kana mo inom ka? Unsa may unang balatihan nga baka decide ka mo inom ka?
6: Kaya po, baka, ang dami lawat ng gan.
3: Kanang mo inom ka ni, uptake mo lawas.
6: Hindi mo gan po.
3: Magaan yun. So, unsa may mong kagat sa itong kaiksunan ka nang wala pa kasulay?
6: Pamalip ko mag-detect kay agi di mga kayuan sa itong lawas.
3: Salamat kayo sila.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Unsa mong ngalan?
7: Rosita Alembario.
3: Pila imong edad?
7: 50.
3: Taga-asa?
7: Dini Agora, Lapasan.
3: Unsa ang mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamiton, ma'am?
7: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
3: Mighty C.
7: Mighty C.
3: Ma'am, kaniadto, ma'am. Unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
7: Okira, ha?
3: Unsa man
7: ito sa'yo nakatapos? Hindi ko bati yung kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
3: Okay mong tulog.
7: Oo.
3: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nini, Mighty C.
7: Inatsa akong mga amiga nga pangilangan o vitamin C. So, dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
3: Thank you kayo, ma'am.
7: Oo.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras atud kanato sa D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO ug ang VCO nga adunay vitamin D3. Isibay niyo mga orasan, alas 6:01.
0: Mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Ug karon sa unuhan sa mga balita. Sa balitang lokal, Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr. na mahayag sa taon kung adunay human trafficking nga naitabo sa Sanjaya Steel Corporation. First Lady Liza Marcos bumisita sa Capitol University para sa Love for All. Pipila samdan lakip na ang minor de edad human na luros ang usa ka baw-bao sa IS Cruz Adanao saan Misamis Oriental. Tungod sa away sa yuta, Senior Srezan Giposil patay sa iyang kogalingong pag-umangkon. Bao-bao driver nadakpan sa drug bust operation. Mga PUV driver sa CDO gikalipay ang 10 pesos nga diskwento sa gasolina o krudo matag litro. Sa balitang regional, construction worker arrestado human makuha ang loose firearms. 142,000 pesos ng smuggled diesel na sakmita sa Rizal, Palawan, upat arrestado. Sa balitang national, SP Cayetano na mugos nga gi-under attack ang Senate. Pipila ka magbabalaod ng pahimangno sa Senado nga dili basura ang impeachment ni Vice President Sara Duterte nga walay pagtaral. Sa balitang international, 8 patay, 32 samdan human gidaro sa tren ang usa ka bus nga miresulta sa halapad na sunog. Sa balitang sports, semifinal sa Action Tally sa Meralco Bolts o TNT Tropang 5G sa PBA Season 50 Commissioner's Cup ipahigayon karong Miyerkules. Sa balitang showbiz, Ivana Adlawi nag-share mga hulagway kauban ang ride or die nga higala. Sa balitang kakaiba, patayng lawas sa Ikson gikalot sa lalaki aron ma-withdraw sa bangko sa India. Mga K5, adlaw karong Lunes sa Mayo 18, 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro. Pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 FM. Mabati usap all over the world. Pinaagi sa itong official Facebook page na K5 News FM.

0: atod sa kalihim nga mas palawman ang imbestigasyon ilabi na nga migawas nga adunay presensya sa nuclear chemicals ang mga planta atong paminawon si Teodoro.
1: Possibly, but I would not want to. I would not want to speculate. I was just informed by the meeting that involved that it will take some time because although they have inquested and processed a substantial number.
0: Mubisita si First Lady Araneta Marcos sa Capitol University sa Cagayan de Oro alang sa Love for All karong Mayo 18. Mato ni Jade Adicer, City Information Officer, nga mga batakang serbisyo ang ihatod sa mga kalihukan nga ipahigayon sa gymnasium sa CU. Gilauman ang dagang residente nga makapahimulos sa mga serbisyo nga ihatag pinaagi sa maong outreach program atong paminawon si Adicer.
2: Also natay Love for All nga 18 diya sa may Capitol University gymnasium. So pumunta na mo unsa na mauna ang panahon ni Mania atong First Lady kay magdala og mga batakang serbisyo para sa mga kagayanon. So tanan niya mga national agencies na apil ang City Hall ana musalmot kay mag-cooperate and mo support sa atong First Lady no sa iyang mga programa and kana.
0: Samdan ang pipila ka sakay lakip na ang minor de edad nga sakay sa baw-baw nga gikan na mista sa IS Cruz Danao saan Misamis Oriental. Makita sa video ang pagkalumping og lubag sa manipela sa baw-baw man naluros sa pasubidang bahin sa maong lugar. Sa report kanit lang nawaran og break ang baw-baw sa tampalugsong rason nga naluros kini sa pangpang. Girespondihan gilayon sa saan emergency team diin labihan nga nagabihan ang drive sa maong bao-bao. Dugang balitang lokal tungod sa away sa Utah senior citizen gipusil patay sa iyang kaugalingong pag-umangkon sa detalye K5 Rikim Sulita i-K5 mo.
3: Tungod sa away sa Utah, negosyante diya sa area sa Bukidnon, gipusil patay sa iyang kaugalingon nga pag-umangkon.
4: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
5: Patay ako sa ka-73 anyos nga negosyante human kinipusilas iyang kaugalingong pag-umangkon sulod sa usa ka electrical supply nga tindahan sa biktima sa Prok 1, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Gilaag nga biktima nga si alias Boy de la Cruz. Then sumala pa sa investigasyon nga nagkalalis ang biktima og ang suspek hangtod sa gipusil kini sa makanagang higayon sa iyang dughan nga mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Samdan usab ang gwardiya sa establishmento human nga maigo sa bala sa tuo nga bahin sa iyang kamot o gidala kini sa hospital. Sa paspas nga aksyon sa mga operatiba sa Philippine National Police gikan sa Malaybalay City Police Station, nadakpan dayon ang suspek pinaagi sa hot pursuit operation o nabawi usab ang armas nga gigamit sa krimen. Gituhoan sa kapulisan nga nag-away sa yuta ang posibleng hinungdan o motibo sa pagpamusil samtang padayon usab ang dugang investigasyon sa insidente. Sa pagkakaroon, nagtingkagulnas bilangguan ang suspitsado sa Malaybalay City Police Station.
3: Ako si K5 Rekim Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
0: Baw-baw driver na dakpan sa Dragwebas Operation sa detalye, K5 Jonathan sa Banal, AK5 mo.
6: 44 anyos ka baw-baw driver na sikop sa gilo sa Dragwebas Operation sa Barangay Kasinglo, Taguluan, Misamis Oriental.
7: Relax sa
8: mahulay una.
7: Mag-Detex Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
6: Nasikop sumasakop sa Drug Enforcement Unit kung pidiyo ang 44 anyos ka drivers baw-baw na padre di pamilya human nakuhaan o ilegal nga druga sa Prok 3, Barangay Kasinglo, Taguluan, Misamis Oriental na ilang dinakpan nga si alias Jerry kinsa residente sa Barangay Tablon ning syudad sa Cagayan de Oro. Matod sa report, nagpahigay ng bypass operation ang motoridad gamit ang 500 pesos ng mark money. Malampuso nakapalit ang pusher buyer gikan sa suspek o sa kapakitis gituhang shabu. Sa dihang gikaputan o girekisa si alias Jerry nakuha gikan siyang posisyon ang laing tulo kapakite sa mong ilegal nga druga. Ang tanang nakumpiska nga shabu mo timbang o gibarbarang 7 kagramo gano na street value nga dulaan 50,000 pesos. Aminado ang suspek nga nagamitan kini sa gidiling druga. Sa pagkakaroon, Aras Custodias Taguluan Municipal Police Station ang dinakpan o ikatakdang pasakahan sa kasong paglapas Republic Act 165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002.
8: Kinay si Kakipa.

0: Kalatan sa Banal para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyong publiko Kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Mga PUV drivers sa CDO, gikalipay ang 10 pesos nga diskwento sa gasolina ug krudo matag litro. Sa detalye, K5 Gisto ni Pagulong at K5 mo.
2: Gikalipay sa pipila ka mga PUV drivers ining sa siyudad sa Cagayan de Oro ang 10 pesos nga diskwento matag litro sa krudo o gasolina. Gikalipay sa mga public utility vehicles o POV aga 10 pesos nga diskwento matag litro sa diesel o gasolina nga gihatag sa pipila ka partner nga gasolinahan sa siyudad. Kini kabahin sa pagpaningkamot sa gobyerno aron matabangan ang mga driver o ang mga sektor sa transportasyon sa Pilipinas taliwala sa mga hagit o krisis nga giatubang karon. Matod pa sa LTFRB Region 10, ang 10 pesos nga diskwento mahimong maavail sa mga partner nga gasolinahan sa Cagayan de Oro. Apan na dunay limitasyon nga hangtod lamang sa 150 kalitro matag siman ang mahimong maaplikahan sa diskwento. Ang maong benepisyo mahimong ma-receipt sa mosunod na usab nga semana. Samtang gipasabot usab nga wala pay pagtaas sa pitihan sa sektor sa transportasyon tungod nini para dayon ang pagpaningkamot sa gobyerno sa pagpatuman og mga programa og ayuda aron masuportahan ang mga drivers sa nasud.
3: Nakuha na sa gigatabang. Hindi sa mag-tis-tisra. Naku, nandiyan ka taba nga. Magaduwang-duwang na malit sa bugas.
4: So, sa'yo na nga isang diba, sir. Gikalipay ba ninyo, sir?
3: Oo, kalipay na muna.
4: Nao, sir, panawagan sa gobyerno, sir. Pagpasalamat.
3: Pagpasalamat din sa gobyerno nga natagabi. Din diskwento na karalitro.
2: Kining si K5 Yes Story Pagulong para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Kini nga balita tud kanato sa DTX 500 siguradong makapaubos sa bad cholesterol ug blood sugar level.
5: Balitang regional. Balitang regional.
1: Sa K5 News FM Kalibo, construction worker arestado Mad Mac Wild Loose Firearms sa detalye K5 Leonard Viray, K5 mo.
6: Arestadong isang construction worker matapos ma-recover sa loob ng kanyang bahay ang isang homemade shotgun. Kinilala ang akusado na si Rowan Ilig, 31 anyos at residente ng Barangay Rusal, Libacaw, Aklan at pansamantalang naninirahan sa Maysitso, Talipapa, Barangay Puo, Kalibo. Sa bisa ng search warrant, inalubhog ng Provincial Intelligence Unit at ng Kalibo PNP ang bahay ng nasabing akusado kung saan na-recover ang isang homemade shotgun na may limang bala na nakalagay sa gilid ng pader malapit sa kanilang kusina. Todo tanggi naman si Ilig na sa kanya ang na-recover na armas. Ayon sa kanya, may limang anak ito na pawang mga minor de edad kaya imposibleng ilagay doon ang nasabing armas. Ayon kay Kapitan Lodi Pinos, walang record sa kanilang barangay ang akusado at halos 3 taon pa lamang ito sa lugar na naninirahan kasama ang kanyang pamilya. Sa ngayon ay nasa lockup cell na ng Kalibo PNP ang suspect na posibleng maharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Sa K5 Palawan, 142,000 pesos ng smuggled diesel na sakmit sa Rizal, Palawan, upat arestado. Sa detalye, K5 Gilbert Basso, K5 mo.
7: Arestado ang 4 na katao habang nakumpiska naman ang tinatayang 142,000 pesos ng halaga ng smuggled diesel sa isinagawang joint anti-smuggling operation sa bayan ng Rizal, Palawan. Naaktuhan ng mga sospek na sina alias Rome, Noel Jr. at Joey habang nagbababa ng 46 containers ng diesel mula sa isang hindi rehistradong motorized bangka na walang kaukulang dokumento at permit. Pinangunahan naman ng Rizal Municipal Police Station katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Palawan na Police Provincial Office at ng Philippine National Police Maritime Group ang operasyon sa baybayin ng Barangay Punta Baja sa nasabing munisipyo. Samantala, dinala naman sa himpilan ng pulisya ang mga suspect at ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso, habang patuloy naman na pinaiigting ng mga otoridad ang kampanya laban sa mga smuggling sa lalawigan ng Palawan. Ito si K5 Gilbert Basio para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Kini nga balitatod ka na ito sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: Balitang National!
8: Balitang National!
1: The Senate was under attack. Kini ang gipamugos ni Senate President Alan Peter Cayetano nunod sa press con kalabas sa ritmong shooting incident sa Senado. Gipamugos ni Cayetano nga giatake ang Senado. Rason nga dili angay kwestiyonon ang resultang pagpangatake. Una nang gipangutana sa usa ka reporter nga ang security sa Senado ang unang nagpabuto. Atong paminahon si Cayetano.
9: Senate is under attack. Was under attack. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka. Pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry ha. But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon. My God!
1: Nagpahimangno si Lakbayan Representative Chang Diokno o Percival Sendanya, kauban si mamamayang Liberal Representative Laila Dilima batok sa bisan kinsa nga musulay o basura sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte nga walay pagtaral. Gipamugos sa magbabalaod nga mas dauton ang kredibilidad sa institusyon. Klaro matod pa ang mando sa balaod nga kung madawat sa Senado ang Articles of Impeachment kung obligado kining taralo ang kaso. Hisayran nga karong Mayo 18 gikatagdang mag-convene ang Senado isip impeachment court. Kini nga balitatod kanato sa Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Balita International.
1: Sapon sa CCTV ang pagsungag sa usa ka tren sa usa ka na kahunong nga bus sa railroad crossing sa Bangkok nga nagresulta sa grabing sunog nga milamoy sa mga sakyanan. Gibutyag sa rescue officials o ni Deputy Transport Minister Seripong ang kasakulkyat nga dili muminos sa 8 ka tawo ang namatay samtang 32 ang samdan sa nisgutang insidente. Migawas sa imbestigasyon nga mihunong ang bus sa riles samtang naka red light rason nga wala hingpit nga nasirado ang crossing barriers sa wala pa miagi ang tren. Kini nga balitatod kanato sa Deo Fresh Roll On para sa hamis, humot ug puti nga kilikili.
5: Balitang Sports.
1: Sugda na sa Miracle Balls of TNT Tropang 5G ang semifinals action sa PBA Season 50 Commissioner's Cup karong nga Miyerkules sa Mayo 20 sa Inares Center Antipolo. Kini man nakasunod sa Final 4 ang Miralco human makuha ang 105-102 overtime victory batok Magnolia Hotshots sa dula ni atong Mayo 16. Kinanglanon sa Bulls nga gamiton ng ilang twice to beat advantage ug apsan ang grabing dula ni Jerome Lastimosa sa do or die quarterfinals match aron hingpit nga masilyuhan ang pwesto sa semifinals conference. Kini nga balitatod kanato sa Extend Food Supplement o sa kanatural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si Manoy.
5: Balitang Entertainment.
1: Gipaambit sa social media personality ug aktres nga si Ivana Alawi ang stunning beach photos kauban si Zainab Harake sa Instagram. Ang maong post adunay caption nga may ride or die nga gilayog miani og attention gikan sa netizens. Nag-viral gilayon ang mga photo diin nakaani og positibong reaction og suporta gikan sa mga fan ug kaubang celebrities nga nagparayag sa pagdayeg sa ilang lig-on nga panag higala. Kini nga balita hatod ka nato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: Balita Extra Special.
10: Balita Extra Special.
1: Viral ang usa ka lalaki sa India human gikalot ang patayng lawas sa iyang igsoon aron pamatud-an sa bangko nga patay na ang tag-iya sa account. Kini human wala gi-honor ang withdrawal tungod sa kakulangon sa death certificate. Naila ang lalaki nga si Jito Munda nga taga Odisha kinsa midalikya sa Indian Overseas Bank aron kuhaon ang salapi sa account sa iyang igsoon. Tungod sa kasuko, mibalik si Munda og dala ang patayng lawas sa igsoon sa bangko nga nakapakurat sa katawhan. Hinuon gipasalig sa bangko nga iproseso ang claim panahon kung makumpleto ang requirements. Ato sa i-shoutout ang managlantaw ko rin sa itong Facebook Live. Ato sa i-shoutout no, si Emot Icons Matod Pania, Lazy Monday Blues, K5K shoutout. Watching here in Ozami City, done react and share. May the peace of the Lord be with us and praise be to God. Kang K5 Richard Gallardo, Matod Pania, good morning. K5K, walang iwanan K5. Shoutout sa mga staff sa K5 News FM Philippines ug Energy Hingog ug sa FB friends ug ni Rose Mary Gallardo, ni Mary Ann Yap ug ni Agaw Fox Gallardo Jr. ug Agaw Foylan Gallardo. Salamat sa pagbasa, God bless you all the time. Ug sa An Eatery, lakip na usab ang Ampusa Vulcanizing Shop ug ang Auto Bike Link nga kanunay gayud galanog-lanog. Ang K5 News FM Cagayan de Oro sa FBI sa tanga Cagayan de Oro. Ibinadya sa Energy FM no, good morning kaninyong tanan. Ang ato mga security guard ya nga gabi pa lang nag duty ug hangtod karon nag duty pag gihapon. God bless you all. O ang ato pong mga vendors sa nagkadayang kamerkaduhan sa Cugon, good morning sa lakip na usab sa Puerto, sa Carmen, sa Bulwa Public Market. Good morning kaninyong tanan. Kamusta ang inyong panikinikay? Karong buntaga og sa ato mga drivers no, amping kanunay og sa ato mga mami diha nga nagluto na karon sa pamahaw. Mga K5, inyong nabati ang kanitibukang detalye sa DTX 500 Morning Newscast. Subli adlaw karong Lunes, Mayo 18, 2026. Ako ang inyong tigbalita, K5K Buscaino, para sa Kampiyon Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan, sa Cagayan de Oro, K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Entry Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Entry Bio, BTX. Taas ang gugubita o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Kapalit sa mga butika!

0: ITC ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cabarros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty Z, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniya duwa ka nagamit kung sa may mga balatian niya, karon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuha na, ligo na.
1: Kaya kaniya doon sa mga mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo. Samad. Naminos na sad siya. Ang kuha samad.
1: So kanang karon kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuha akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
3: I Care Gold, alaga sa mata.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Clinicas Probiotic. Makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Probiotic. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotic. Mapalit sa iyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan kong may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Purisado kagin.
1: Extend Food

0: May gala may buntag yung tanan. Welcome to sa Foro de los Pueblos. Pitsa 18 na may galas Mayo 2026. At daw karon nga Lunes, medyo nakasinati tao kasarangan lakads panahon. Doon na sa itimaan mga higala nga posible. Makasinati na sa dag mainitong lakads panahon tungod mga igsoon. Di ahawan kayong atong kawanangan. Hayag kayong sidlak ni Haring Adlaw. Imaan kini mga igala nga doon na mainitong nga adlaw. Manang dagin mo mga igsoon. Mga kakipay, obutasyos lawas. Dagin mo sa inyong mga pandong payong dito mga igala. Kaya ang payong pwede sa init, pwede sa mga igala sulan. Bahala na din to mga igalag, ingnon patag murag tamtax mga igalag. Basta mabutik na nga itong lawas, mga pinag-importante. Kayo na way, gihapon mga igson, yung magkaubad karabuntaga. Ang kanibok ang puwal sa mga igala sa Public Affairs Department sa K5 News FM Cagayan de Oro. Inabagan sa atong nga pikas na wag mga igala, itong in charge doon, si DJ Chris, si K5 Erwin, samtang sa patrol mga igala on board, si Kaki 5 kay Buskay, no? Inabagan no sa may gala ni ato gapilot yung buntaga si Kaki 5 Jason. O gantanan mga igala nga ito mga kumpanan sa reportorial department mga igala ready na para pag-servisyo kaninyo. Ready na mga igala para paghukan sa mga informasyon nga dapat niyo masayaran. Mga isyo nga doon ay karambigitan ng lungsod. Lakip na may gala mga isgutan ng pampubliko nga mag-apekto sa ato mga inadlaw nga buluhaton. By the way, makikuban sa kaninyo karamuntaga may galang ikanta alas 6.30 andro na sobe. Inyong gabong ubus nga lagad inyong kasandigan na bandina katandayan. Kasandigan na yun ah. Kaki 5 Nathan Sarmiento. Karong adlaw, medyo bibo mga igala. Tungod naging mga igson sa mga kasikas, panghinabot at sumpalibot. Diyas atong silingan, mga igala nga lugar. Dari sa probinsya, mga igson, Misor, labi na sa guluan. Kung niaging adlaw, mga igala, doon ay pagrundas, nag-uusag ng kumpanya. Nangabot yun din, mga igson, mga taga-national. National nga botan, lakit na ang DND, Department of National Defense, o ang National Bureau of Investigation. O niya, karong buwad lawa, may gala, nakatakdasan, mubusita, mga igsoon. Ang auntie ni auntie, uy, kung saman na si auntie ni auntie, mga igala. Auntie ni auntie Claire, may gala, si auntie Liza. Mabot siya doon. Ang first lady, mga igala. O dalik yat matur padre sa Cagayan de Oro. Ang bisis na nga itong magkadalanan, mga igsoon. Para mga igala sa paghatag seguridad sa First Lady. Samtang mga igsoon, standby mo. Eh, by the way, dali sa itong pataguban mga igala. Di na lang natulangan nun mga igsoon. Di rin itong mga headlines. At ang ininyo may gala kay diri sa atong panaguban sa Foro de los Pueblos. O sa atong atagad pagtagad may gala sa balitang lokal. Foro de los Pueblos. So sublion ko may gala ang atong First Lady mo bisita diri sa Cagayan de Oro, Karungan Dawa. Ako aning aninaon mga igson. O sabay mga kasikas nini. Kay alang kini matod pa sa gitawag ditong Love for All. Kung spelling pa may gala, L-U-V-E, bugma para sa tanan. Pero kini Love for All man may gala, L-A-B man, mura maglaboratory, so posibleng servisyo medikal. Iba ka K5 Berwin. Kusyom na mo, kay L-A-B man ang spelling. Love for All. So bayubay matun pa may gala ng mga Cagayanon, ang mga binipisyon ni may son. Dari ni sa may Capital University. Silingan na mo, dari may gala. So standby mo na. Doon ay pag-aninaw mga igsoon ng atong partner, mga Kaki 5, si Kaki 5 K. Buskay, noon yan. Samtang sa Balita Nasional, standby saan mo mga igala. Kaya karon ang pinaka-vital nga adlaw mga igsoon ni SP. Kini sangguniang nga pang lalawigan mga igala. O di ba ka sangguniang nga pang lungsod, kundili SP Senate President Peter Alan Cayetano mga igala. Okay, posible matun pa mga Ikson nga. Doon na po niya i-coditarya sa may isin, ano? O posibleng mag-poli na sa dito ang lider ato kung managis kontrobersiya. May tungod sa iyong tanga, Senate under attack. Nga kontrobersiya, may galang nitayog tibog kalibutan. O di lang nas Pilipinas, kundili tibog kalibutan ang natayog sa iyong tang attacking nga ito Senado. Attacking nga ito sa Upper House, sa Legislative Department sa Pilipinas. O usasan mga igala, karon nga napuno sa batikos ang gingon ta pag-change may gala sa mga chairmanship. Mga komitiba may gala sa Senado kumain. Duwa ka komite yun mga igala. Actually tulo pero ako di magkaiko kuhan sa ikatulo kay in fairness may gala sa health. Although posible nga magamit sa personal nga interest kay naano may malasakit sentro daan iya man. Pero at least ito may gala. Mag-anad mas bungusa na na. Kay nana naman siya malasakit lagi. So Committee on Health siya. Kanindu ha mo igibati ko sa duway. Kay ang sa Committee on Agriculture, ang iimong chairman, mga igala, siya Senator Camille Villar. In which mga Exxon matod pa, conflict of interest. Kaya negosyo ba ni mga igala, mga subdivision. How come ko na may galang nag-ibutang hinoon kini sa Committee on Agriculture? In the first place, waman ni daw ka kanabag kaalam-alam sa agriculture. Sa develop hinoon mga igala sa division, dako kayo. Kumunig ikadukas ka na ganan. Matod pa mga igala. So stand by mo na, kayo sana si Gibatikos. Og, ang ikaduhang Gibatikos may gala si Idol Bad Boy. Birahan na po si Bad Boy. Tungod lagi mga Ikson, kay nahimo ni dito nga chairman sa Committee on Basic Education mo naninganga na pong buwan. Ha! Kahanasan! Kung sa man, nagkaminos mo dito bad boy mga Ikson. Ah, bright manos bad boy. Pero mao lagi mga Ikson, matod pa. Naganda ang qualified mga Ikson para ni anay nga basic education. Guys, bad boy dito. Ang nagtuo nitong kadaganan nga bayad na ni mga igala sa suporta ang ihatag ni Cayetano. E matod pa suban, posible sila gina ngayo ni mga igala nga kumitiba. Mabita mga Ikson nga nagduda ang kadaganan. Nga doon ay personal interest unya nang sa DE ni Camille Villar. In the first place mga Ikson, nabaniog ba itong iyang inahan sa unang importer sa kuhan, importer sa bugas. So duhay iguani, pagka-importer, although, matod pa mga igala, in fairness, kasi wala na ni nag-import. Pero dati, matod pa, usap po ni mga importer, dos bugas mga igala. Matod na baniog, sa panahon po mga higala ni Senator Cynthia Villar. So vital kayo ng DE. Para mga igala nga gunitan, matod pa mga Ikson sa mga Villar. Kasi ito na nga hatag ang pagdagan. Sa iro na ito mga igala, dali sa itong palaguban sa Foro de los Pueblos. Samtang dugan pa mga igala sa itong mga balita. Standby sa mga mga Ikson. Kahit dali sa ato mga igala, di magipang ingon tagi drug test mo ito. Surprise sa drug test sa mga ginsagpan sa RTA. Narambol din eh. TRA di man TRA. RTA di na. Road and Traffic Administration. Ubay-ubay itong gaingon ng igala nga mga nagpositibo. O karon mga Ikson, matod pa ang nagpositibo mga igala nga ginsagpan sa RTA ang ipa-under dito sa gitawag mga igala nga rehabilitation. Then what ay mahimo niya na may gala because amingon nga nung di man nakasuhan. Kaya ang Republica Act 9165 is more mga igala nga doon sa pushing, more in ingontang pagpamaliga. Ang ingontang gagamit mga igala, padong nasa sa mga rehabilitation centers. For shit na pag-asulti, more on the principle sa ingontang kill the poser, save the user. Ang Republica Act 9165. Not unlike lagi may gala sa ako na sayo 2464 itong sa una na kanabang daan may gala nga balaod mga Ikson sa kanabang gidiling dugas magamindahan manas 9165 mga na mga igala nga tungod kay di manipushing Di po ni position mga igala, but using man. Muna nga penalty gini ni mga igson, iparihab. Pero no, mo na gingon, mga igala, human sa rehabilitation, magkabalik bag ha. Depende. Kung sa mga patakaran ni sa itong local government units. Kung mawala ginag-use kadaghanan sa kadaghan ng apply, mga igala, pagka traffic enforcers. Daghan gusto makasulod sa City Hall. Ano, mangita, mangyuga itong gagamita, girinugas. Yung sa mag-inaan nila nga, kanagyong pabalik-balikon, di ba, kaki-5 Berwin? Daghan dito, mga igala, nangandoy nga maservisyo, mga igala, skatawas, kagaya, duro. Nga limpyo dito, mga igala. Kung sutaon dito ang dugo, wag yung isagol dito, mga igala, nga girinugas. Kung na may makita dito, mga igala, siguro ang pagkamahiligon, lagbay. Mag-iuban, anak. Pero okay na lang na, mga igala. May na lang na, kaysa mag-adik-adik. Sige, standby mo na mga isong. Ato na nga tagad, pagtagad, Risato Mataguban. Sa Foro de los Pueblos, K5 News FM, Cagayan de Oro City.
1: K5, Naban, sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Tantang sa lang kabahin. Karong panahon na labi na sa naitabo dito si Nado, mga igala, under attack sa mga igson ang media. Kaya kung diha lagi nimo lang taon, mga igala, sa social media, usahay ang birahan diha ka ng mainstream media. Pasangin lang, berme kanunay dito, mga igala, nga dahil mga fake news, etc., etc. We like it or not, mga igson, sa panahon sa SOGMED, sa giingon ta, mga igala, generation of SOGMED, social media. Medyo gawgawan yun ang mainstream media. We like it or not. Matul pa ganis uban, di rin na lang may sa vlogger, mining vlogger, kaya maayo mo alik-atik. May na lang yung content creator, kaya maayo mo daog atik-atik, mailan sa daog. Laliman ka mga igala ang fake news, kantong na ay first hand yun sa balita, ka nang naagyo dito si Iria ba? Kaya ang vlogger, waman na si Iria, wapun na reporter mga igala. Actually, but to be honest, amot mi taon sa naman ka logical nga mas tuwa ni mong tao nga chismis managikan ng impormasyon. Na aday na sila yung mga reporter na sa field ka K5 Berwin. Wala man. Dito mo na sila nagbasa-basa, bisag asa lang basa, o niya buhatan na yung content mga igala, dito komentaryo na yun. Asang in fairness sa mainstream media, pero naman po dinoy mainstream media nga kanabang mo man ilang ipakatab kanabang bayaran. Matun palagi, bayaran. Naman yun inoon sa mga igala. Naman po tayo yung bayaran. But actually mga igson, di man na sila mainstream media, kundi media. Parang 50-50 lang ha. Murag media, murag dili mga igala. Natural na amang yun mga igson. We like it or not, nagyo diri sa among mga kwanpot sa ginsag bansa natad sa media nga nagpatawag og media, but actually di yun sila media, dubli na media. Tinood yung media. Kaya naman ga-excess may gala nga nagtingog lang sa radio tungod sa mga igson nga gibayaran. Ano man na, we like it or not, may gala, di na lang ito mag-ipokrito. Di man yung kamahimo dito may gala nga kanabang unbiased. Ay noon, di man yun pwede po mga igala. Sa ako lang bahin ha, kinang lamang yung kamabayas. Pero dili ibot pasabot nga mabayas ka mahigala kay nakay gilabanan nga tao. Kundi mabayas ka para ngadto sa sakto o para ngadto sa kamaturan. Kay kung dili po ka mabayas, di wapoy pulos na mahigala. Dili po wapoy, di ka mapuslan ba? Kung tanan na lang issues ka, tiling ba mahigala, wag ay napigan, naragas tunga pirmi. Din wala po na pulos tungod ka nang inanglan ang publiko sa pagbarog ni mo mahigala, ngadto sa kamaturan. Bayas ngadto sa kamaturan. Okay kay na mahigzoon. Inuna, bayas sa media, bayas ngadto sa kamaturan, o dili sa mga giingon ta mga personal interest, o di ba ka may galang ngadto sa mga interest sa pipila ka mga politiko nga makahatag og sapi ngadto kay mo. Ana man na. Wala lagi ga-exist man sad na. Pero usually ngadto sa mga giingon ta nga mga legit, adunay mga klaro nga mga outlets, labi na mga networks, malabo kay na may gala kay kung nakasulod lang mo, istrikto kay nang mga lagay-lagay. Okay ra nang lagay-lagay nga ugay-ugayon. Pero ganang lagay-lagay nga mga sapi-sapis gutan. Ano no gina mga igala, masapon ka na tangtang kagyud largo, di ba ka K5 Berwin? Usahay di na makita isa mga ordinaryong tao sama nato. Mo na realidad. Nagari uban mga igala nga pati ang pagkapi gibawal kay ayaw pagkapi diha. Kaya masigun niya o gado na string attach. O tinood na mo na realidad. Kabisa na lang hanyagan ka kufi sir kufi. Dili dili kay hadlog edo kay kasabahan mo gana. Pati lagi kapi dili pwede. Pero naagyan po yung ban mahigala nga. Kana bang nga mura ba o gabidyukihan nga mutingog kung hagbungan dito mahigala. Nagi na nasan. Kay standby mo kuwag kay Bris atong panaguban. Dili magos kagayan di oro mahigala. Magsaulog sa gitawag ditong Press Freedom Week. O Press Freedom Week. Ingon ta mga igala kada bang nga kasulugan para sa mga broadcasters ngantos mga mamahayag. Ba't karong panahon na lagi maigala sa challenging time. Tungod kay gitayo yun maigala nagkaliki-ligi kib. Ang ingon ta mga igala credibility media tungod sa pagguba-guba po social media. Na may uban ditong personal nga interest si sila go sa hey, gubuon taning media kay mo ni makabuking na to sa atong mga personal dream propaganda. Inood man na. Puro ni Salir ba yan na? Actually, mabitaw nakabalik na si PBBM tungod man anang social media mga gala. We like ito na at kuwa mo nakabantay labi na sa mga batanon, rewrite ba yan history? Mabitaw ang permirong atake anak kanang gitawag nila gayiluhan, hiluhan. Oh. Mama na hinungdan niya nun ni Daog si PBBM anang hiluhan na kuhan po paganda. Gihimo ditong hugaw mahigal ang People Power 1. Karon nga nahimo na pong kalaban atong mga sigsagit liluhan. Agoy karon na pong mga higala, wala ilan pong giapil og atake ang pulahan. Noo na. Actually part man mo sa pag-rewrite sa history. Ya karon nga nagalingkod na, kamo na po suko-suko dito. Suko-suko na sad mo kay wala na ni kalaban na po sa inyong idolo mo. Bakit na nagabahong tik-tik anak? Sumauna why nga nun itabo na tungod sa grabing propaganda nga ni Salir yun mga igala namot lang basta gay ka mo open man po na rin sa inyo mga reaction sentimento bira lang mo diya so sa gigaw na kita tungod na kiska sa ulugan sa Prospodam Week o yan downtown sa mga igala tulang town kamusta na ba nga itong mga media practitioner mga Exxon doon sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Naigo ba po mga igala sa iyong tamang propaganda against sa mainstream media? Unsa ka challenging karon mga igala ang pagpanibya para mabalik dito mga Ison ang giingon lagi tang pagsalig po sa katawan kay natawo eh, huwag lagi mga igala kaya naman po lagi uban nga magpatayon pero misleading ang God kaya ka na inyong giingon lagi mga igala nga bayaran dili man yun na purely media naman na media na na. Dili gyud na tinuod nga media. Dili lang sa K5 kay. Unay giingon lagi dito ka K5 rin. Kung na moy makita andre nga bayas sa isulti lang dayon at ulat tusong. Eh sa blog na man po uban nga na advertisement nga kuan gyud kanang ilang item bayad man na may gala. Wa man ta na advertisement lang. Naman tayo obligation, maigala, base obligation and contracts. Yan naman ay kontrata. But noon ka, maigala, sa mga regular dito ng mga issues, wawagin din rin mga igala. Diyagin na makalusot ng walay side. Everything, maigala, is under investigation. Warabag preliminary investigation, yung kanunay. Na before air, maigala. Doon na nanay-tanan, mga igala, mga side kung sa kurti pa. Nananay, counter affidavit, gisubmit. Ogi tun-an na may galas piskalya para nga makabuhat og resolusyon before airing. Muna mapun mga piskalya ni. Ano mo na? Resolusyon. Si K5 at Juice FM Cagayan de Oro. Ato ginay patuman mga igala. Eh mao gina mga igsoon kan kani adto pa adto karon mao gina kong gibarugan. Mao bitaw sa 25 ka tuig na nakos pagpanibya may gala pobre ra gyapon ko. Eh di magyo ko hinula mga higala. Hinila pero di hinula. Di ba kakipay pero yun? Mam ko man tana. Pero di ko hinula. Bumito nga. Antod ka rin ka motor-motor na magyapo ni ang kurman. May din ko katuhin na ha. Ako mga kabats, mga bilyonaryo na. Kabats na ko, ano, grabe na kabilyonaryo. O dagana mga higayon untan ang musaka ko anak mga higala pero mo lagi baylo dignidad. Niagi na ko mga higala kanang sa mga opels mga gitawag itong legal nga sugal. Oh. Naana mga higala i-offer mga igsoon sa gingontan nga kanang conflict of interest sa imong posisyon. Ay kung ni sanong pagwato tag iya na pugog agency sa laban kanang drama department ron. Oh, actually ako nga tayo ako nag-implement ato kay Mutik pag agency agi na mga igala ang drama department. Ang offer is aprubahan i-endorse ng tong agency at agad kong 30% may galas agency as owner. Tawagya pong ko ato bato na tanak ko karoon may gala. Ang last, pag-abots butuan, katong kapakapa. Away na po din noong tanan na akong kauban tungod ang kapakapa. Oh. Maraot rin, maraot dito, pero wag yung apong kundala. Anang hantod ka rin, pubrig yapon ko, huna-huna ko, ano mo kong suguto na to. Bawagin ako baruganan. Stand by, kay balik tamang higala. Sugdan na ito mga igsoon ng mga balita na to. Umanda mas importante yung hinumdom.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Violeta Sanon. Ako sa Barangay 18, Nubiton, Porotres. Kung na dapitil, akong mga lawas tanan, yun ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo ng D3 Bio. So, ito na ako palit. So, pilakad daw. So, tumarko. Pagkatuna ako gibate pero pagkatagtaon, pagkaugman, tingala ko nawala ang sakit. So nalipay kahe ko nga. Naayagod ko sa akong sakit. So kanunay gitong tumarin, D3 Bio.
1: D3 Bio! Mabibili sa mga butika.
4: Baga ka, D3 Bio! Hello, hello, hello! Ay! Asa ka mahimsogon, mabungahon ka anlaw.
1: D3 Bio! Health News!
4: Of course, kauban kanunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito ng mga simian sa mga nakaliti X500 dira nakamighty si kadaan law paborito yung kaayo na to ligyan na to malimtan mga higala ang pag-inom sa quality ng mga clinical products especially kanang itong DTX 500. And of course, kalimtiayaw higala ang alkaline base nga klase sa vitamin C. Magmainti sita ka na adlaw. Minagin to mga kanunay gagapoy ang lawas. Basin may anemia na na. Magkaedad na ta mga higala. Tinahang na ta ginaf nga klase sa vitamin C. And hello, usab sa to mga listeners nga kanunay naka D3 Bio. Sa tanan na to nga mga suki, minagin din nga tong pinalangga nga mga senior citizen. Ligyon kanunay nila ginakalimtan ng ilang paginom sa D3 Bio, di ba? Kada anlaw, nakainom yun na sila o D3 Bio o sa kakapsula sa buntag o sa kakapsula sa gabi. 3 times a day ang uman. Napoy duha sa buntag, duha sa gabi. Herbal na nakuntabang sa pagpa-improve sa memory sa mga nagkaedad na. Okay, we all know nga kung magkaedad na, magkawala higala ang atuang memorya. Magkawala higala ang atuang paminsar. Magkausap mga higala ang atuang natunpasuban nga. Si mamag, si papa na usab naman, may ilan na manggot, naman na nan, ibalik ng pagkabata si mama, si papa, o, si lulog, si lula, nakuha na. Kala mga higala, mga sinyalis ka na siya sa pagbato ng Alzheimer's disease na ay insulin resistance nga gakahitabo. Nga nung gakawala ang memorya, kakausab ang paminsar sa mga nagkaedad, tungod kay pagnaanay insulin resistance ang brain. Dili na magamit sa brain ang sugar. So wala siya ay gamiton as a source of fuel, energy. So dili maka-function ang tarong ang brain kay dili naman siya mudawat og sugar. Kay nagka-diabetes in the brain naman, nagka-insulin resistance naman. Ang mga selula sa brain, dili na mga higala ang sugar ma-convert into energy. That's why mangita tag alternative way nga matagaan gihapon nato og enough nga energy ang mga selula sa tuang brain. O, asa man ta mangitag good source energy sa brain, pwede ta mo gamit mga higala o medium chain fatty acid. Ang medium chain fatty acid, makuha na to ni number one, ang excellent source ani, is kining extra virgin coconut oil. Which is na ani siya sa D3 bio. So kung naamoy D3 bio kadaan law, kung dagaan na to D3 bio na kadaan law ng mga nagkaedad na to, ng mga lulag-lulo na to, mapugnga na to mga higala, ang pag-decline sa ilahang cognitive function. O magka cognitive impairment na. So mapugnga na to na. Kaya naaraman gihapoy source of energy ang brain. Di lagi sa sugar. Kaya ang sugar, di nalagi mapuslan sa brain kaya may Alzheimer's na. Dito na sa D3 bio. Ang D3 bio na, ang BCO na mag-produce o keton sa lawas para nga buhatag o alternative nga fuel as a source of energy sa ato ang mga brain cells. Yung anak, mga higala, ka-importante. Na-fully nga nasabta na ito, labi na ganyan sa mga mag-edad. Ganon kita, recommend o D3 bio. Sa ganito ay pinaka-nindot nga klase sa vitamin D3 karon nga naas butika. Basta vitamin D3 na ni isgutan, ya, may virgin coconut oil. Pangitaa ka nunay ang Tatak D3 Bio.
1: D3 Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa ka sahi ng brain food, kagad din luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO!
6: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio! Health News! Cagayan de Oro! Magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Padayon tamay gala des na maraguban sa Foro de los Pueblos. Sublion ko mga Iksoy, standby po mo. Ang adagay kay kasaulugan, gano'n may gala des sa Cagayan de Oro sa gitawag ito nga Press Freedom Week. Oh, at least week lang ha, dito Sugbo na mo may gala, month dito. Month of September, tibuok September. Oh, aligri yung kayo dito. Patsadag yun, kundri pa nga kuhan, patsadag yun. Ang mga kalihukan, three week, simana. Mabugbut one week lang. Eh, standby muna na may galang kaysa ito laging gingon. At ulan down may galang status yun sa mainstream media kayong panahon na mga Exxon sa panahon sa generation sa Sukmed. Na may tendency dito nga matik obera naging may galas vlogger, influencer mga gala. Ang mainstream media, although naman po ni sa, kuha, naman po na mainstream media na adapt naman sa may galas sa Sukmed. Mabitaw karong may galang sa imong tin news na Don Casoner o niya na po may galay live. Need to adapt mga igala sa bagong panahon. Tungod kay ang giingon ta mo survive mga igala sa evolution is not because mga igsoon kusgan ka, gamhanan ka, sa pamandiya mga igala ligon ka. Dili ka na mo survive sa evolution kung dili mga igala kadto maka-adapt sa gitawag nga evolution.
1: De los Pueblos,
8: Navan Sarmiento.
0: San ba isan mo kay karon tao dato pun may galang ikauban ang hingoog siri. May tungod sa ni may gala kinibang naitabo des may taguluan. Ito laging girunda may gala sa DND o sa NBI. Tungod may gala si ingon tanga dunabay chemical. Na makadaot mato ba may son mga daghan man kay wa mangi klaro gyud mga igala ko sigin nga chemical. Oh matod pa nila ganabang ga chemical kunong para mga igala masagol dito sa gitawag nuclear. Napoy giingon dito may son nga base chemical para sa gingon tanga sana kana mga dugas ba. Basta kay chemical makadaot nga chemical ang usa sa hinungdan niini mga igson pagpangrunda. Nausa ni sa itong lantaon, karo mga igsoon, sa pagi kaya matura ni niyo, sige, tinood ni danan mga igala. Kung sa pagi reason sa mga pagrunda, kay karo mga igala, na may nang gawas ito mga igsoon, nga dahil doon ay mga undocumented nga mga Chinese national, no? 69 ka mga Chinese national, na usa dito nga undocumented, o nga na po'y environmental, matod pa dito nga mga violations, etc. But always remember mga igsoon, ato ning karon kay by search warrant man hindi man ikot ang pagganti diliktong pagrunda. Isod po, no? I believe mga Exxon, I presume, based on logic and legality, naagyo ni search warrant. Kay national binagrundaan eh. Naliman ka na may gala. You cannot judge this mga Exxon as ikot ang pagganti delikto. O ano bang kitawag nga entrapment operation? No entrapment operation eh. Naagyo ni search warrant. Although wa siguro nag-i-issue din may gas juridical territory may gala sa atong lugar sa Mission. Tawad kayo sometimes kana mga search warrant pwede malakuhaon sa lang lugar labi na may gala kung delikado nga mulik. Base mga Exxon na doon ay mga korte nga gitagda po ng Korte Suprema sa ka magkakuha pwede mga gala pag search warrant na dili ando sa juridical territory sa usaka lugar. Kung hain mao dito o naad dito sa lugar ang giingong rundahon. Now, so I believe na search warrant. Nga every search warrant may gala, specific ang lugar, specific ang item. Kung sa i-search, di na pwede nga sarap-sarap dito. Nga ang imong search warrant dito, Armalite, nga imong gikuha dito, 45. Pag maingon sa ka dito, mga igala nga, na may search warrant nga lang, nga nakuha naman ni Implendio. Remember, mga Exxon, nga ang exemption niya na, kanang gitawag tanga incidental, nga nakuha mga igala nga mga, itawag dito mga Exxon nga mga, kontrabando o mga illegal items is invalid arrest. Dili kay invalid o search warrant.

lison. Lison yun na siya mga igala nga ma-apply. Muna mga igson nga ato ning lantan o tarong. Kaya sa ato laging gingon, sa suwaran, trabagyo patuman. Oh. Eh klaro man sa gagi dito mga igalang nga incidental to valid arrest na mga igalang giingon tang incidental mga igson nga makuha nga mga ebidensya. Kaya kanin kayo sa suwaran, pag-indi di mag-in-entrapment, I believe mga igalang di gina-entrapment, nasyonal yung nag-operate. Kaya remember katong giingon, lagi mga igalang nga Obelix non distikit naknos distikit dibimos. On sama dena. Where the law does not distinguish, we should not distinguish. Sabot pa sabot. Daro, gigided to. Kaya kato lang gitawag itong incidental to a valid arrest, mahigala ang exempted. Mahogin na siya. Tato na lang taon, kung sa mag-warrant ani mga igala sa maong kumpanya dahil sa guluan. Ang warrant ba is tungod sa giyuntang hazardous chemical? Eh kung hazardous chemical, mga higala, din na lahi na nga kaso ng mga ingontang undocumented. Di na part such warrant. Di posible nga ma-apply niya na mga higala ang fructose arbores venerati. Sa manang fructose arbores venerati, mga higala. Fruit of a poisonous tree. Kaya ang search warrant dito may gala chemical, hazardous chemical, o niya nahilain dito mga kaso nakita din di na part is warrant man. Di man ang mawigyan to. Tumunay lang taon, anak, karoon na kaki-five, Erwin. Muna'y pinaka-importante. Hindi po na magamit dito, inadmissible kay na, malagi po'y giingon, may gala, falsos in ono, falsos in omnibus. False in one thing is false of everything. Therefore, tanan mga igala nga mga gipambuhat. Kung dunay usanga sayop, sayop na nang tanan. No man ay nahitabo. Ang ato lang na ng taon, taon mga igala. Kadugay kayo pila na kada, pero wakabagi klaro dito mga ganabang pamahayag kung sa bagay sitwaran, gigamit kung sabay subject sa sitwaran. Ang subject ba is mga illegal dito nga alien? Illegal dito mga igala, mga workers, mga Chinese national? Or ang sitwaran ba mga igala? Illegal dito nga chemicals or both baka inoon mga igson muna pinaka-vital. Sige, kaya doon ay tie-up sa nato ni mga igala gikan sa inyong sining gikan mga igala sa inyong paborito mga igson ang hot na hot daw gilantan mga igala ang station manager tungod sa hot si Kabayan Noel Isaac. Anong taon-taon? Yes, standby sa mo, kaya doon ay update na naman Ikson. Si Kaki 5, Kay Buscaino. Ito sa iyo, nagadoon na naman development nini. Kung saan naman dagan ka naman igala. Naan na ba dito mga igala? Kababol ko, sa diba ka mga Ikson, na-establish na ba dito mga igala? Nga posible dito mga igala nga makadaot na chemical. Katigani sa chemical, wagi klaro kung sa mangini nga chemical. Basig pang spray ni mga igala dito sa ok-ok. Nakatag magun ni mga igala ang kontrobersiya kahit hibawa naman mo ang former president daw aning among kumpanya si Tony Yang nga supporter sa mga igala sa kani presidente. Naman ay nakakwadya ka na nagkakontrobersiya jamay. Kay matod palagis uban mga igalas kadugay nag-operate ani. Karon pa ni na runda. Nga dool na ang 2028, base dito daw mga igsoon, no, humihong naman sa mga bubuyit, mga igala. Humihong sa bubuyit. Basin ko na dito mga igala, o gi-crack down na ang tanan nga posible ditong mahimong kanabang source of funds para sa 2028. Standby na lang mo mga igsoon. By the way, kada na mo yung mga ikashare din ang mga reaction sa doon to, ipadayag lang na ninyo mahigala. Dari sa Foro Dres Pueblos. Kaya ito kaya po ng hatagad, pagtagad mahigala. O ako na mga igsoon nga basahon, tungod kaya ako nagatuog yapon nga doon na mo yung katungod mahigala sa pagpadayag nga na. A doon na mo mahigala yung katungod sa pag-share sa inyo opinion, reaction, basta within limitation lang sa inyong freedom of expression. Basta within limitation. Kaya mo man ay pinaka-importante dito mga igala. Beda sa mga minsay, pasyon na minsay, ako lang sa ning hatagan, pagjagad mga igala.

0: Para nga maka-share-share na mo guna. Eh basing mabisi ng linya mga igsoy. Eh bede, bede, bede, bede. Atot pa Lazy Monday Blues. K5 Nathan, shout out. Here in Osamio City, Dan Riagan Shares. Salamat kay Sir Imut. Supporter gini kayo, my girl, Sir Imut. Icon, salamat kay Limodia, sir, sa Maya, Osamio City. Thank you. Eh, si Natsun sa imo maingon sa nahitabo sa sinod karong adlaw. Ato lang nilang taon sa daggan na ni Sir Imut. Pero sa pagkakaroon, kamo lang sa imo hatag opinion na no comment rin sa ko siguro. Kamo lang sa pag-una. Inyo karon ang floor. Inyo karon may galaang atong tulumanon. Salamat, salamat. Sir Richard, salamat, sir. Good morning, ganimo. Good morning, K5 Nathan. Walang iwanan. Watching, ikan sa Carmen, Zone 2 CCDO. Shout out po siya sa mga friends sa FB. O mga staff, matod pa din sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Yan sab dito sa may energy, matod pa may galahing oong. O ni Agaw, Freylan Gallardo, o Agaw Fox Gallardo Jr., og ni Rose Marie Gallardo, og ni Mary Ann Yap. Salamat sa magbasa. God bless you and your family. God bless po Sir Richard. Salamat. Good morning. Good morning, Key 5 Sir Nats. Shout out from Ramonal Village. Ikan ni Lynn. Salamat man, salamat ma'am Lynn. Og salamat kanyang tanan diya sa may Ramonal Village. Coincidence kayo nga ano ay dakong dakop dili CDO dayon na amuan niya ang first lady. Matod pa ni Sir Imot. Salamat sir. Dan Sher ni Mother Angeline. Salamat sa de. Matod pa may galakin sa kay Pauline ni Cayetano Isimnats. Wa taga sayod pero kuan pa mo hungihong pa to. Og makakuha ba dito mga igalag laing support dito makadani ba ang minority? I doubt siguro magpabilin pa ni si SP Gayetano. Ramda sa lang abain mga igala, ayaw kalimot yan mga igsona, siguruhan ninyo naka Mighty C Alkaline Vitamin C na muntanan para sa ligon dito may gala og pagpaligon pa sa inyong immune system. Kaya kung ikaw may gala, kanunay na lang ganitong hilanaton, sipunon, ubhon mga gala. Lain na ba kayo ni gahilanaton ka kanunay, yung nga di ba, ubhonon ka, sipunon ka mga gala. Kaya maglakaw-lakaw ka dito mga igson, ludon sa imo sa mga gala, imo mga kaubanan. Ano bang unhealthy ka tanahon? O na mga gala, kung kanunay ka makasinati din eh. Basig sinyalis din mga igsoon nga hina ang imong immune system. Doon ay diferensya dito mga igala ang imong immune system. Muna nang ibalik yun ato mga igala ang kakusog mga igsoon, kahimsog sa atong immune system. Pinagi mga igala sa vitamin C. Sa alkaline vitamin C, ang Mighty C. At pamatudaan na ni mga igala, epektibo kayo sa pagpakusog sa atong immune system. Pagbalik sa resistensya, batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa may gala, mga bacteria man o virus nga causes. Na mga infection mga gala. Kayang-kaya, kaya na may gala, pakigbisugan o gawa yun mga igsoon ni Mighty C. Muna si Mighty C mga gala may pinaka the best na partner sa atong immune system. Our first line and last line of defense, immune system. Pinaka the best na may galang depensa sa lawas. Imo na gasas kay tasan ang atong immune system. Ato lang yung ampingan. Di na to saysayaan. Atong protektahan, atong suportahan. Pinaagis pag-inom kanunay sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Atong paminahon, may gala kato maging nagamit mga exons Mighty C. Kung sa pag-iila dito mga gala nga nasinatian, di ang ilang mga testimonya, Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Unsa tong kompleto ngalan?
3: George Calamba.
2: Pila tong edad, sir?
3: 65.
2: Taga-asa ta?
3: Kauswagan.
2: Sir, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipalit ngaron?
3: Mighty C o BTX sa isa ka pack.
2: Sir, kaniadto unsa may mga balatian sa mga lawas nga naka una makagamit ni mga produkto ha?
3: Diabetic mo ko tapos naka-testing ko sa BTX. review mga kita, mayo mga kita kung paano lawas na video niya. Timbangan sa may TC, mo na nga, nakasalig dito ko sa maong tutok-tok.
2: Unsa may makaingon sa uban, sir, nga wala pa nakagamit karon nga?
3: Oo, hawagon ako itong mga uban na wala pa makagamit, ane. Testingin ninyo, sure na sure yun. Epektibo.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
0: Ay, kalimot, may gala para sa himsog, mga Ikson, o ga-function nga sakto na immune system. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mayroon na itong kasandigan, mga igala. Investa sa itong maayong panglawas. Health is wealth. Always remember that. By the way, mga Ikson. At tangin niyo, may gala, kayo doon ay report si Kakifay Bagay. May tungod, may gala, update. O mga kalambuan ining naitabo mga Ikson diya sa Maya. Ingon tang taguluan. Nagingon nga runda may galang natigayon. Diya sa may taguluan may galang nga gipangunahan sa DNA, DND o sa NBI. Tanbaysan mo kaya ito pong i-establish mga igala ang signal gikan dito sa may K5 News FM Energy FM. Ito mga igala sa may Hingoog City. Ay sirad ana ra ba may igala ni di ay dil may mga igala. Sirad ana ra ba ni mga Ikson ang Zanjaya Steel Corporation. Niya sa may taguluan, mga igala, gumikan lagi kay donay na si Platan, matod pa mga Ikson. Nga mga undocumented Chinese national. Although threat ni mga igala sa kuan sa national security, matod pa sa DND. Pero mga lagi, subject ba po ni mga Ikson? Sa giingon, ta din to mga higala nga inibang search warrant. Pwede ana mga igala, itong dawaton ang inyong ipaabot mga Ikson. Ikan dito mga higala, syudad sa Ingoog City. Ang waisama dito mga higala. Ang gigukuod sa kababainan, kalalakinan o tanan na mga Ikson. Napin lang katigulangan yun eh. Ang gimingawan sa kadaghanang listeners this Cagayan. Kaki 5, Kabayan, Noel Isen. Sir, good morning, kanimo.
4: The K5 Kabayan Noel Isida. I do it.
5: Dagang salamat, Manager K5 Nathan Chickboy.
0: Uy, ano, sipa-sipa, lata ko ng Chickboy.
5: Payong.
0: Payong. Wa na payong, giguba na na kung payong. Wala na ito, so, wala na. Wala na payong dito, Sir Kabayan. Wala na.
5: Oh, kuha na yung kalo ni mo. Sayang yung kagwapo ni mo na pagkalo-kalo pa kadaya.
0: Ay lang, kay bastos akong buhok, kalon. Bastos ang akong buhok. Bastos, basig. Maingon sila nga, bripi na.
5: Awatan akong Vice President for Operation para gwapo.
0: Ah, kana, kana, kana. Ay, gwapo man ganyan si Sir. So, kamusta man diha, Kabayan, sa Hingoog?
5: So parunahon sa namo ha ang among lakats panahon dinhi sa Hingoog ang among heat index dinhi parehas siguro diha sa Cagayan 41 to 42 degrees Celsius ang init. Heat index nga mo dapat sa atong panit grabe na kainit ba sakit kim panit na to 41 to 42 degrees Celsius matud pas pag-asa tapos nangandam na pod mi kay hapit ng among pista dinhi.
0: Wow. Oh, ang magkamamista na media sa inyo.
5: Di man ka mamista kay lahi magagrilyon.
0: Di oy. So may lahi kay mamista ko. Daghan man kong grilyon.
5: Di magkamuka og baboy ang imong kaonon luto nga karning baboy.
0: Oh, kana tinuod na kung naa may dili linuto dili baboy.
5: Ako sa mong pista dayon. Gikatakda gani nga nami mga national nga mga artists.
0: Uy!
5: Mga national performers. Nga muani din ni Karong Simanaha. Kay wow. Na'y libre nga konserto.
0: Oh!
5: Na'y libre nga konserto. Ang gipaabot na mo nga bisita si Keep 5 Dio Obrigoso.
0: Uy! Ikan yun di ay sa kauluhan. Yun di ay, di na basta-basta di ay. Bantong ka naglimna. Naglimna siya ka ba yan?
5: Naglimna si Dio. Nag-ready na to sa iyang Jumbo Hot Dog.
0: Ay, ay, muning. Kuya, ni iyang kanta. Okay. Demo, ni iyang kanta.
5: Oh, mo perform to siya, bitaw. So, ready na ang among kapistahan. Ang pista gini ni karong 22. Pero sa dispiras palang daan haskang daghana na sa mga kalihukan sa Hingoog City, K5 Natan, K5 News FM Cagayan. Dayon ang kapulisan po namo, ready na po. Paghatag sa maayong siguridad sa mga katawhan, labaw sa tanan sa mga bisita po namo nga muanhe. Ikaw muanhe ka din ni Cagayan sa Hingoog, paeskortanta ka.
0: Ayay! Kani kuya yung kadiya kabayan ba? Oh, nag-i-escort ha?
5: Oh, pa-escortanta ka. Pa-escortanta kang Barbie.
0: Ay, kana gimingaw na lang kung kani ni Barbie look. Look, yung pa-Barbie look. Oh, daghan, gimingaw ni Barbie look.
5: Pa-escortanta kang Barbie, magdala mo payong kamong dua.
0: Ay, mo rin, namig tamtax.
5: Okay, alright. K5 Natan, manguta na lang tuon me. Unsa na'y update ni atong aplanta nga gi-raid sa mga tinigyanan sa NBI Manila pinasikad sa usa ka search warrant. Then ang duha lang ka mga pangutana. Una, unsa gi-recover sa raiding team sa sulod sa planta kay giingon ba to nga allegedly naay mga dangerous chemical o gi-purpose nila. So naabay na recover ang raiding team. Sikan, unsa ba'y lakang sa Dole, DSWD, aning libo-libo ka mga trabahante nga nawagtangan in tawag trabaho kay temporary gipasira man kining naasoy nga planta des Tagulwan, K5 Dan.
0: Mm. So far sa ato kapagkuha sa mga informasyon ini ka K5 kabayan regarding anang giingon taga unsa ba ginakuha nga mga chemical kay mo man gituuan karon kay even ang search warrant wa pa man gini nakit-an dere kung unsa gid ang subject sa search warrant. Pero kung miingon kag unsay nakuha, nay nakuha pero dili chemical, mga Chinese national. Nay mga Chinese national nga nakuha. 69 ni ka mga Chinese national nay usa ka giingon tang Filipino nga undocumented matod pa. Pero katong baniog laging naabay dangerous nito nga chemical, wa pag itatawag. Unsa man gini nga dangerous chemical ang giingon ta nga subject sa search warrant kaysa pagkakaroon lagi blanco pag yun. Unsa gi subject sa search warrant kay bawo na tadaan pag search warrant specific gina siya, no? Kanang item-item na dili sarap-sarap na, dili na generic, dili na murag tambal ba nga generic name lang nga sarap-sarap na. Dili na. Subject yun siya, may subject yun kung unsay gikuha. Kana mo'y wala pag yun, natataw. No? Although, sa akong giingon, na ay 69 ka mga Chinese national nga undocumented, matod pa sa DND, no? O sa otoridad, sa NBI, kaya mo nagrunda karon. O niya, kanang giingon tang posible nga mga environmental violations. Tungod sa ilang nakita dito nga na ay mga hazardous environment, no? Wapa po doon yung laging chemicals kay to be tested pa man kung naabag yung chemical na dili pag ibon ma-perfume dito kung naabag yun siya. But sa atong linya na si Kaki5K, Kaki5 Gabayan, Sir Noel, Sir, para sa detalye mga updates ni kay siya nanubay nini og doon na po mga pamahayag ang OCD even ang atong PNP nining maong pagrunda. Diyan sa atong linya atong paminaw na kabayan si Kaki5K.
1: Okay. K5 News FM Live Report.
0: Okay.
5: Tama si Kay, basta nagka-burger.
0: Nagka-kaon ba siya ng burger? Tempa. Ato sa ipasar kay nabisi man gud po ni si Kaki5K karon na Kaki5 kabayan kay muabot ang iyang auntie karon adawa.
5: Oh. Oh. Mularga po ni siya. Oh. Oh, larga po ni siya sa Agusan Sur para palarong pambansa.
0: Oh, mularga na dito. Oh, basig usabay na ni sila ni Brian. Oh, mangga niya. Niingon na rin ba ito mo agi daw diya kay mamahaw. Ang dami na lang daw pamahaw. Kay maagi daw ito sa imo.
5: Adi man na may dagan mansanitas din eh.
0: Ah, gana. Ah, sige, dada, ito balikan. Kaki5K, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Amang live report. Di naman live.
0: Oh. May signal na klaro. Oh, ipa-plastar sana to ang signal kay mo ra mag-robot ani. Eh, plastar daw, plastar kay para makadungog si kabayan kay kami ra bang kabayan mga bungol-bungol na ba siguro niya. Ako na siguro, no? Ako na. Di maklaro, di maklaro. Oh.
5: Di maklaro. Oh, klaro ako no.
0: Oh. Ah, sige. Basta kay kini Kakipa ba kabayan. Kani manggod nga nung nahimo nga medyo na ay mga kontrobersiya nga mga ingot mga kanabang istorya diri sa Cagayan de Oro kay kani manggong nga mao nga korporasyon is kanhi manggod igi panag-iya sa giingon tang supporter sa mga Duterte so muna usa naghatag og kontrobersiya gamay ani. Biya tumbalikan di ana si K5K. Kay
6: kasuhan sa DED o Obstruction of Justice ang manginabota matod pa sa kaso sa Sanjaya Steel Corporation sa Taguran ni Sabis Oriental. Kini ang gibutyag ni National Defense Secretary Gilberto Gibo Chizuro Jr. human sa duha ka adlaw kang search operation sa Sanjaya sulod sa Pividec Industrial Estate na pinasikad sa search warrant na gi-issue sa Regional Trial Court. Ikabutyag nga lima kawala pangaling opisyal kung incorporators ang at-large samtang nga gi-detain ang 69 ka Chinese national ug usa ka Filipino nga nagtrabaho matod pa nga wala isaktong permit, visa ug nalambigit sa delikado kung toxic ug substandard nga materyales sa sanisgutan nga planta. Sirado na ang planta K5 Natan ug K5 Kabayan Duel human sa operasyon ni atong Mayo 15 ug 16 sa ning tuiga. Gimando sa DND ang full inventory, safety checks ug medical exam sa tanang personahe nga direkta nga nagtrabaho sa isgutang planta kay na-expose matod pa sa kining ginaingon nila nga kemikal. Ikabutyag nga kapig 200 ka local workers ang anaa sa planta aton sa pagpangrunda nga niresulta sa pagsirado niini. Naimutang ang Sanjaya sulod sa PBDIC usa ka importante industrial zone na ubos sa direct supervision sa DND ising gikinahanglan ang stricto nga pagtuman sa balaod din nasod ug ang tanang entity matud pa sulod sa PBDIC nga dunay kalapasan nga gilayon kini nga ipasarado sa sama usab sa Sanjaya. Nagpadayon pa ang pag-audit sa tanang kumpanya sulod sa PBDIC aron masiguro nga walay susamang kalapasan o sa atong nakuha ng impormasyon isyal pa lamang kini kapag 200 gihapon ka kumpanya ang ana sa na school sa PBDIC o kasagara ni ini kining mga power generation mga steel processing cement o construction materials o uban pa K5 Natan o K5 Kabayan wala na naghatag pa o dugang detalye no ang DND o ang NBI baka kaysa central office man to kalabot ni ini samtang gipasalig sa OCD-10 nga hilabi na silang direktor nga si Antonio Subarol nga andam sa nga mutabang sa katong nga gatusan ka mga kawani sa Sanjaya nga mawadan og trabaho kay gipaklos manguli siya o patay na kuang impormasyon nga unsa ba buksan ba ba kini or unsa ba may tabuan ni K5 ba Kabayan. So ang usagid sa mga rason lugar nga nung na-insert operation katong substandard o kuno nga trabaho kining substandard nga pag buhat sa steel kining chemical o kini po daw nga pag dispose sila sa ilang waste gikan lugar sa planta o kini po daw yung mga undocumented nga mga trabahante nga anaadya sa Sanjaya prior lugar ang pagparonda. So natay napoy nakuha di ano nga nanay gandam si K5 Erwin nga pahayag ni DND Secretary Gibo Chidoro kalabot usab human gid no sa search operation ni atong Mayo 15 ug 16.
5: De, kami na to.
7: Malaan namin. Oh. Kung sino man ang magtatangkang makialam sa kaso na to, kakasuhan namin ang obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay PBDEC industrial estate na dapat secure industrial estate. And then, finally, i-inventaryohin namin lahat ng locator dito kung legitimo o hindi. Ang PBDEC ay semi-autonomous na GOCC. Pero sa ngayon, ito, prima facie evidence na kailangan tignan natin ang mabuti kung ano talaga ang ginagawa nito, kung ano talaga ang contribution nito sa national economy and nation building. Kasi ito, hindi local industrial estate ko. Estate ito ng veterans at dapat nagko-contribute ito sa national security.
0: Sige, kabayan, basig na kayo mga pangutan na una na lang kabayan. Ngayon kang kay.
5: Okay, kay, concern lang ko, kining 69 bi ka mga Chinese national in Osaka, Pilipino, asa man ni gi-detain karon temporary, K5K?
6: Sa pagkakaroon K5 kabayo daw, pagigipagawas na dugang pahayag, ang OCD, ang sa Taguluan ng MPS, ang LGF o sa Taguluan, kung asa na gipahimutang kining 69 na buok nga Chinese National K5 kabayan.
5: Basin siguro nara na sa lokal, limat po pwede na dalon sa NBI Manila, ba either nara na sa within Region 10, posible na sa Cam Alagar, posible na sa NBI Regional Office, or di baka sa Cam Ibangilista, wa po'y gibutiyag sa DND, Defense National Secretary, pinagi ni Secretary Chibo Chodoro Gibo, kung unsa nga klase nga kemikal nga nakapahulga sa seguridad sa Pilipinas. Kaya naman ito yung mga gihugon-hugon nga kemikal sa nuklear. Tinuod ba ni sa atol sa gipagayon nga presscon K5K?
6: Usa na sa hugon-hugon K5 kabayan, no? Pero kung atong nga basihan lugar ang ilang pahayag, mga kemikal kini sa K5 kabayan nga gamiton lugar sa pagmugnaan ng ilang mga steel man na ilang ginabuhat niya. So matod pa, mga kemikal lugar gawa na isubay lugar sa katong standard. Uga kini po na yung ginalantaw kini nga paglabay bitaw sa ilang mga way sa ilang mga ways gikan lugar sa maong planta K5 kabayan. Sumaw na ang atong nako ang pamasyon nga mga delikado nga kemikal gani katong direkta lugar nga nagtrabaho dito ipamedikal po sila K5 kabayan. Unya gani no sa karon limitado pa gid ang ato ga detalye kaya atol gani sila operation K5 kabayan walay abiso. Nakurat na lang no ang mga sakop sa prensa nga duna di ay raid operation sa San Jose Steel Corporation sa Taguluan mao to nga paspas pod nga nakabinikad to ang mga sakop sa prensa napud sa National K5 kabayan. So sa pagkakaron wa pagitay nakuha nga detalye kung asa na kining 69 ka Chinese national o katuda yung usa ka Pinoy.
5: Okay, mas maayo man yung gihimo sa taga National NBI kay at least na safety ang Misamis Oriental Cagayan de Oro kung tinuod magaling nga doon ay mga illegal, mga dangerous ng mga chemical nga gamit sa naasoy nga planta. Pero para kanato K5 natan insulto nis mga lokal. Mas may pang NBI Manila kay nakadetect na. Apan ang lokal, huwag yung nakadetect. Kadugay na kinadiha.
0: Yes, so tinood na.
5: Diba? So kung wala nagsimot-simot ang mga intelligence sa NBI Manila, adili may balo nga naginay delikado nga mga chemical diha sa Taguluan. Kaduol kayo ng Taguluan o Cagayan. Plus din sa Hingoog. So pasalamatan na itong NBI Manila ana. Si Kanto Dalas na kong pangutan na kay, unsa may plano sa LIBOR o DSWD, aning ubay-ubay nga mga trabahante sa Sanjia Steel Corporation nga planta, nga wag tanga na magpamugas.
6: Sa pagkakaroon K5 kabayan do, kaya po sila ipagawas ng official statement, pero ato ning i-follow up K5 kabayan, kay kinimagong ilang raid operation, ato magkundi sa atong Friday, unya 16 na Sabado. So ako nang i-follow up po karon ang taulitin kung usap po ng ilang mahatang lugar nga tabang sa kapig 200 to ka mga workers sa yan isubra pa kay 5 kabayan no? Kaya katong 200 mama to siya ang direkta yun nga nagtrabaho gina to o ga naapod ato sa operasyon so bayo-bayo binisak kay 5 kabayan Gatosan gyapon ni kay empleyado ang nawadan og trabaho. So ato lang ning i-follow up karon sa Duliten kung unsa pod ang ilang matabang ug lakang basa kay ang sa OCDTEN, ginabi na ang ilang director nga si Antonio Sugaron, ni pasalig man to nga iyang tabangan lugar, adang siya nga matabang sa katong nawadan og trabaho human gipasarado ang San Jose Hassel Corporation.
5: Lagi kay dili ra kuno gatosan kuno libo kuno ni sa mga trabahante. Nagpikit gani sila, nagrally gani, na imong picture din eh, Nel, picture. Nagrally man gani sila, gawas sa PBD compound, kay wako no sila kadawat og swildo, kay ting swildo ko no to the time, sa diyang girunda sa mga inigyanan sa NBI Manila. So, dako kini nga problema karon diya sa lungsod sa Taguluan. So, nagpikit gali ni sila, nagrally ni sila sa atubangan sa kuano o atubangan sa naasoy nga planta kay dagang kaldero ani nga kulob. So mas maayo siguro K5 News FM Cagayan ma-interview na to ang Dolly ani. Dolly, apil ang DSWD, apil pong LGU sa Taguluan kung unsa ikatabang ani, lisod pod mga pasmo ni K5 Natan o K5K.
6: Ayan no, ato pong i-follow-up aga Duliten na kalabota di ini kay gani man na amagin nag-rally magito sila K5 Cabayan na paganito sila yung mga karatula na help kang Jaya sa katong mga trabahante na to. Unya kadlaon pa ng K5 Cabayan na ito makita, nagawas na to ang mga empleyado sa kailuwar sila ng motorsiklo at ulusab sa katong operasyon. Kaya na naman tayo mga sundalo lugar na ito nga nag-atangkot sa gawas. So ato na lang yung follow-up ko rin kung kamusta na po ang kahintang aning mga nawadaan o trabaho magipasarado ang San Jaya o mga lakang po lugar sa LGU sa Taguluan o sa ahina sa gobyerno hilabi na nga ubay-ubay po niya ang nawadaan o trabaho.
5: Lagi. Okay. Dili na basta-basta. Tiyaw mo na kung mawagtangan o trabaho magsirang o sa kaplanta dagan kayo mapiktuhan K5 Natan.
0: Yes, tinood yun na. So mo gini dapat nga malantaw karon sa maong kining pagsira sa planta. Although K5 kay ako diri ko nga bahin no sa kaning investigation because mo man gini the cause of the evil cause kanang giingon lagi tang hazardous chemical. Sa pamahayag ni Secretary Gibo ingon jud siya is daw nag-involve kining national security. So, but pasabot ka ni giingon nga chemical is not a merely kuan lang ni kanang environmental hazard. Kay kung environmental hazard lang na siya, DNR lang na siya, dili ni siya concern sa DND. Therefore, posible nga there's something good sa maong mga chemical nga maka-involve sa national security kay ang DND man ang nag-implement uban sa NBI. So kanagi natong bantayan unsa man nga chemical nga makaingon ta nakatouch sa atong national security. Kaning mga 69 ka mga Chinese national, possibly part ni national security concern. But kay kung nga merely kadto lang giingon ta nga pag dispose sa giingon ta nga hazardous nga mga chemical sa dagat, it is DNR part na nga, di na DND nga concern sa DNR na environmental concern na. But kining giangi ni Secretary Chiroro is national security meaning bugat nga rason ng sensuaran gigapatuman sa giingon diang chemical. Mo na unsa man nga chemical nga nakatat sa national security.
5: Mo gani, muning giingon sa atong punto ha, magpasalamat kita kay nasimuhutan kini, na-detect kini sa NBI Manila, pero insulto po ni sa local nga mga agency. Oh, number one, insulto po ni sa taga DNR. Naman sila mga expert
0: na.
5: Naman sila yearly nga inspection. Giyon sa man ipag-inspect lugar, diha sulod. Kay kung wala agi-raid sa NBI Manila, dili mahibalo ang katawhang Pilipino nga allegedly na day dangerous chemical sulod sa naasoy nga planta. Tintiaw mo na, may intervene ang DND, National Defense. Di na basta-basta nga chemical siguro, K5 Natan. K5
0: yes, sinood na. Kay sila man gud ang nangunay ni ini. Dapat, kung environmental concern lang ni DNR ang nag-una ni ini, lead agency.
5: Correct, correct. So, ang atong punto karon looy po ni mga trabahante, blind.
0: Kana lang.
5: Mga trabahante.
0: Kana napituan sila. Labi na tong concern nimo kabayan nga wa sila na swilduhan tungod sa pagrunda dapat maatiman na ni dayon karon og unsay mahatag nila kay mga ordinaryong tao man sila may una gyud nga maapektuhan ini nga maong insidente sa Taguluan.
5: Sige, magpaabot lang mi dinhi sa Hingoog City kay napoy mga trabahante sa Hingoog nga ang dinhi nagpuyo sa Hingoog nga trabahante diha. Munang kailangan na Tagalog.
0: Oh, Tagalog, okay lang yan. Kasi mag-Tagalog lang kayo. Di basta-basta ginis kabayan na, oh.
5: Oh, kailangan mo kaya.
0: Uy. Ay, magkanta di ito di ay, nagmamista niya, manganta mi niya, manganta mi. Mista mga di ay.
5: Mura matag, manok nga pula.
0: Mm. Nga pulag hasang. Pero nagkabata ka. In fairness, kabayan ba? Nagkabata ka karon? Sige, kung tanaw sa imong video ba, nagkabata ka nga
5: nagkatisoy. Katawa sa K5 Erwin, oh. Agay-kay kong katawa.
0: Minyo na ba? Nininong na lang daw ka.
5: Kamilang nasawa na eh.
0: Ambot, wala mo po siya nagsabal kinsa iyang sawahon.
5: Ang saan, taga-klinika o taga...
0: Ay!
5: So, salamat kayo, anak, K5K boss kayo, no? Karoon ako niya, mangayo lang mag-update K5 manager Nathan Sarmiento kay para lugar nga ma-aware po ng among mga katawan din sa Hingoog regarding anang dako ka na nga planta, ha? Dako ka na nga planta ka ng Philippine Sanjia Steel Corporation. Di na basta-basta. So, munang na-intriga po mi kung unsay gi itabang karon sa national government like DOLE, DSWD, anang nawagtangan in town o mga trabaho. Sige, salamat kayo, K5 Nathan.
0: Salamat po, kabayan niya. Oh, salamat kayo diya sa Kahingoog City. Og gikan rin sa Cagayan de Oro City, K5 News FM, Cagayan de Oro City. Ka K5 Nathan Sarmiento, may butag, kabayan.
5: Gikan po din sa Hingoog City. Salamat, Cagayan de Oro. Mabuhay ka mo, Cagayan.
0: Ako na bati sa may galang atong link up karon gikan dito sa Maya. Hingoog City, pinagi ni K5 Kabayan Noel Isen. May standby lang mo kay napa ba si Kaysa Linya? Kay vital bitaw ni Mahigala diha. Although in fairness sa local government units, less control sila niya ng dapita kay GOCC magyuna siya semi-autonomous na diha. Even gani ang national government, di kayo makatouch. I believe nga kini siya isa part ni sa kanang economic zone sa Pilipinas under may gala sa PISA, Philippine Economic Zone Authority. I believe kung kaning mga nga area isa part sa economic zone kay GOCC lagi ni mga Exxon. Mana nga itong pangutan na kang Kog. Part ba ni siya sa economic zone like MEPSA, ano ba? Eh, hey, atong balikan na K5K.
6: Yes, K5 na natado ang rason nga ang...
0: Unsa nga lang ganin eh? Unsa ganin nga lang ani? Kaning compound niya? Unsa na? Kanang kuhan niya?
6: PBD ka, K5 Natal.
0: Oo. Unsa man siya?
6: Ang rason din nga ang nanguna ani ang taga DND. Kaya under maguli siya sa supervision sa DND. Ang nasampik kaning PBD lugar. Ang tanang area sa PBD ang direct pa yun nga supervise ani ang DND.
0: Why?
6: No, itong ni Dalikyat Food lugar ang atong kalihim sa DND na si Chudoro K5 na pa nga gani man human lugar nga na kita na doon ay kalapasan ang Sanjaya panan nga entity o kini nga planta nga naadya sa tulod din sa PBDIC ika dia sa Tagulwan padulong na to sa Villanueva kay kung wata mo sa 3,000 hectares man siya panan nga naadya ilang pag-inspection po nila K5 Banatan.
0: K5K. Ato lang klaruho na PBDIC is under DND o PISA. Unsa may kategory to di ani laging PBDIC? Unsa man siya ka ng Special Economic Zone?
6: Wa, may nabutang K5 kabayan nung
0: yes,
6: kay, ato na K5
0: kasi, Natan. K5
6: Natan,
0: yes. Oh. Kay usually, kaning ato mga Special Economic Zone is not under actually sa DND, no? Pero regarding sa gingot ang national security, pwede sila mo inter. But usually, ato mga economic zone sa Pilipinas is under sa PESA, sa Philippine Economic Zone Authority, like kung sa Cebu pa ni, ng MEPSA, mga inana, no? Doon sa Tuamot o sa ilain pang mga Special Economic Zone. So I believe kaming PBDIC is a Special Economic Zone which under sa PISA. Kani sila ang giingon tanga mga autonomous nga mga area nga nag-handle ani nga mga giingutan nga multinational companies. Doon na sila mga special nga mga kuan, ani sila mga special nga mga benefits regarding sa mga tax, etc., etc. Mao ni siyang kanabang benepisyo kung naa ka sa kinibang mga special economic zone. So kining naimutangan sa Sanjia is special economic zone, I believe. Kaya kung gi-research diri is PVD ka taguluan is special economic zone. So under sa PISA, dili ni siya under sa dili, kay wala may gi-under sa grand hindi nga mga special economic zone. Pero kung mo touch lagi security ang DND mo kuan sa kanang mo enter into mo bitaw ni ingon to si kuan ganina si Chidoro nga semi autonomous na ni nga GOCC but because nga involved mag national security mo nang sila mismo ang irunda under karon siguro ila na ning gi wa man pud ingon gi take over but ila ning gi pang search gi monitor ang mga naa sa PBDIC tungod sa gitawag ditong national security issue. But kung maingon taog hierarchy, PBDIC is under sa PESA. Right? Sakto ba?
6: Sa atong nabawaan K5 na tano, ang PBDIC, Philippine Veterans Investment Development Corporation,
0: yes,
6: oh. Industrial Authority, na government-owned ugi control corporation, kung GOCC.
0: Mm-mm.
6: So, ang sa atong nakapun niya informasyon, ang nag-direct na nga nag-supervise ani, ang DND. So ang main for ang iyaging nagunang tinguan ni katong magmugna og mga industriya outside lugar sa Metro Manila aron nga makamugna og kini aron malambo-lambo lugar ang ekonomiya sa Mindanao.
0: Asa man nakita nga direct under sa DND ning PBDIC.
6: Mauna atong nakuha nga impormasyon na
0: kinsa man ang nagsulti ana nga impormasyon
6: lugar sa atong mga source po lugar K5 Natan.
0: I doubt. I disagree no. Actually kung kinsa may information na I disagree kay usually lagi ang DND di man magtat sa economics, DND is national defense sa man sila more on kuana sila kanang sa mga national defense sa mga kasundaluhan etc. OCD kanang sa mga disasters pwede pa ng national defense pero sa mga economic zone kaya kung gitan-aw part man sa economic zone gud ni siya. So pag economic zone like ka sa MEPSA di man under sa DND. Wa man dili siya under. Ambit lang karon kung gi-under ni nila karon tungod lagi kay under investigation ng PBDIC. No, but in regular sense I doubt no kung under nila kay kung under ni nila di na sila manginahanglan search warrant dito ila na ning question non largo ni. Kung under sa ilang authority ni like sa mga panghitabo sa mga kasundaluhan di na sila mag-search warrant sila na man largo mo disiplina sa ilang mga insakpan. No pare ana mga transmitter site o kanang sa mga telco di ba na inabutang sa mga sa military establishments ng mga telco tungod ato gimo nagi-question to sa una itong ipabutang sa mga military facilities tong mga telco tungod kay mag-touch sa national security and under niya pero I doubt og sa regular nga mga pamaagi o regular nga kanabang padagan, kanabang sa authority mismo is direct under ni siya sa national security. Unless, ugun sa kategory lagi ani. But ako lagi gitanaw is under man siya sa special economic zone. Kaya ekonomiya man eh, mo bitong iniingon si Tridoro ganina nga kanabang hantawan po nila kung pila ang ma-share ani sa ekonomiya sa Pilipinas. Because special economic zone siya, muna'y purpose sa special economic zone under sa Philippine Economy Zone Authority in which mas gabi sa nagbenepisyo kaysa kanibang regular nga mga manufacturing diri or di ba ka mga kampanya diri sa Pilipinas kaya doon na sila sa akong gingon na sila mga tax incentives nga wala sa mga kining mga ordinaryo nga mga kanibang mga establishments but anyway basin og sayop ko no correct me if I'm wrong later on kung kinsa information nga under sa DND ang PBDIC.
6: So mo na kipad na tanong ang atong nakuha nga impormasyon nga ang direkta nga nag-supervise ani nga PBDIC mao ang DND. So ang importante dia nga na nakakada og operation aron gyud lugar nga kung duna magani kalapasan ila puni nga mapahunong nga K5 na tan. Og kini nga balita atong kinabuhi sa DTX 400 sa herbal food supplement nga makatabang aron mobalik sa normal ang level sa blood sugar blood pressure 100% usab nga makadetoxify simo pang lawas. Kini mo pala sa klinika di atratibo sa Market City unahan lang sa Agora Police Station. Kini si K5K Buscaino para sa kapuna balita serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro K5 News FM.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Daga salamat ka K5K. Sabi daw sa Jaime Gala, sorry po ha mga kaigsunan, because I am a type of person nga kung hungitan tunlun largo. Siguro, I beg to disagree sa information as agikan si Kaki5K, because ang DND is usually may gala nag-handle sa National Defense and Military, not economic zones. Ikatong naghatag sa information, research and mo. Kaya mo na yung problema diya. I doubt, o government ang nagsulti, ano ba? Siga, media po. Ang DND is more on military and national defense. Huwag man sila kalimbigutan sa mga economic zones. Ang Phibidic Industrial State, Taguluan, is under Philippine Economic Zone Authority. So, sa PESA lagi ni siya under. No, kay usually ang mga economic zone sa PESA man. So I believe karon gi take over ni sa DND because of the incident nga posible adunay mga kumpanya nga na-involve posible sa giingontang dangerous sa national security. Munang sa pagkakaroon, posible gi-under siya sa DND. But regularly, dili yun siya under sa DND, but under sa Philippine o Philippine Economic Zone Authority. Sorry sa gigikanan sa information, but I beg to disagree. Descending opinion ko na, do your research. Nana, no? Napasinsya kay nana yung kong tao, may gala. Di man ko tigtulon kung unsay gistorya. Mana, kakipay Berwin nga. Once mo lingkod gali kag programa, you must know. At least dili everything, but more knowledge. Okay, nag-engage ka sa information sa tao. Pag misleading ka, ni ma-mislead po ng tao. Dari lagi, may gala, sa 411 Mbps. As possible, makat-on mo, dili lang informasyon inyong mabati. Kung dili, makat-on sad mo. Sige, okay. Balik tamay galato sa balot sa mga importante pinundong.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: TTX 500 Health Alert!
12: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko naparahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa TTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, hubag na ganda akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuwa lang yapon ko DTX. DTX ay ganyang na at palit na akong sama, DTX yapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kalusal sa ako lay basihan. Ikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
11: DTX 500! Mabali sa mga butika!
13: Anyway, isgutan ang turon mga igalan na yung pipila ka mga health benefits nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud nga inom sa DTX 500. Unang-una, ang DTX 500 ang pinaka-flagship nato ani. Nganong ga inom ta? Number one, tungod kay taas kay siyag antioxidants sa pag-inom sa DTX 500.
11: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500! Aga, unto, kagabi! DTX 500! Ang pangbawi kag super detox mo! DTX 500! DTX 500!
14: Rosel, ako yan. Taga-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
11: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
13: Unsa may mahatag na binipisyo higala sa DTX 500 tungod kay taas manig antioxidants sa lawas. Unang-una, ang antioxidants, gitawag kini siyag the body's natural bodyguards. Guardia kini sa itong lawas, kining antioxidants. Karon, kung kanunay ta nga gainom og DTX 500 kadaanlaw. Sabi ning yun to may mga edad na, may mga balatian, may high blood, pwede ta kainom maniha. May diabetes ta, may arthritis ta, kaedad na ta, may ginabati ta sa itong lawas, may anemia, galipong gabuyod ta. Ang atong tiyan, kanunay gasakit, no, galain ang atong pamatyag, likod, sakit ang hawak, ana. Pwede ta makainom ani, kaling DTX 500. Why? It because it fights against free radicals. Nganong kapoy ang lawas? The reason behind is the free radicals that causes oxidative stress. Iyaha manggong ginadaot ang atong mga selula. That's why kaapoy ang lawas. Wala ta enough ng energy. Tungod anang free radicals. Asa man ato na makuha? Sa atong ginakaon, ginainom, o even gani ka ng hangin ng atong ginasimot. Mga vices na to. Ang atong lifestyle, mga higala nga dilima o unhealthy, ga-produce ka na og free radicals. Toxin sa itong mga selula. So, iyang ginadaot, ginadamage niya ang itong mga selula. Pero kung naa kay antioxidants, sa mapananglit kung gainom kag DTX 500 o gakaon ka mga utanon, gulay, prutas, kadaanlaw. Ang imong lawas, kargadog antioxidants, kanang mga free radicals nga naa sa lawas, ma-eliminate na, mga tanggal na, mga wa na siya. Ing ana kanindot, kung naa tay enough nga antioxidant sa lawas. Ay glangay pag DTX 500 na, pag may TC na kadaadlaw, kay kanang may TC, it is also a potent antioxidant. Kay vitamin C na siya. Alkaline pag yun. Another one, pagtaas ang free radical sa lawas, ang ato ang defense system sa lawas, luya. Ang atong immune system, luya. Munang dali ta magkasakit. Pero kung naatay enough nga antioxidants, ginaboos ni DTX 500 ang ato ang immunity para nga magpabilin nga ligon ang atong defense mechanism sa lawas. Ligon ang atong pangontra sa mga bakteriya o mga viruses. Even free radicals. Muna nindot ka ay yun nga gamit og herbal nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500.
15: DTX 500. Ako si Rowena Ripi Maseda, 52 anyos, nasa Bakid-Bakid, Ingog City, Nagpuyo. So wala pa ko nagamit aning DTX capsule. Dagan kaya akong sakit nga akong agkabati bitaw, naminaw malagi ko rani sa radyo. Giswayan lang nako ang DTX capsule kung unsa bagyod kay na ako sa it's a heart and kanang cholesterol. Unya, pag inom na ko raning 20 ram siguro ka capsule niya, nag-arang man akong sakit. Munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
16: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
17: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
18: Libre?
17: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
19: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
20: 66th Palarumba Bansa.
19: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
18: Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Champion.